0: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa, unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
4: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik tayo mga Igsoon, may gala time check. Adunay 8 minutos ang milapas sa alas 8 sa kamuntagon sa atong panag-ubans programang Barog sa Kamatoran. Okay, balik tayo mga Igsoon, mga igala. Ang duha ka testigo sa prosecution nga mo si NBI agent Mark Kalilong og si Regional Director Attorney Jeremy Lutok para sa inyo. Nakakumbinsi ba ang ilahang mga testimonya pinasikad sa dokumento nga gipresent sa prosecution para pamatud-an nga ang Vice Presidente nakakomitar og inciting to sedition and grave threats. Mga Igsoon, mga igala, maya da masulom, sir, para sa ako, ah, wala ko masatisfy sa mga ebidensya sa prosecution team. Kay isa ato mauto tung wala magkadimao ang mga pizza sa ipang diyan sa iyahang mga document, which is gikan kay nga Sir Rudzin Pukol. Amo ni ang iyang statement, dili pud siya satisfied. Og ato nang hatagan og pagtagad kanang naang discrepancy sa pizza sa pag-investigate based sa claim sa expert witness og pizza sa pagpasa ngadto sa DOJ as requirement or ingnon ta as kanabang na-comply nila nga dokumento para ma-file ang kaso ngadto sa Department of Justice. Okay, dinitas pizza. Salamat kang Sir Rudzin Pukol. Ato ning tinaon ang pizza. Sa kang Senator Judge Amy Marcos, ang pizza sa affidavit o ang pizza sa sabpina, atong i-apply kang Attorney Jeremy Lutok. Si Attorney Jeremy Lutok, may claim nga siya usa ka expert witness. Mayong kag expert witness, testigo siya. May tungod ni ining Article 4, Betrayal of Public Trust, nga gina-establish sa prosecution nga dunay inciting to sedition and grave threats sa video clip nga gipagawas nga diin mao si Vice Presidente ang naghulga. Now, ang isa gusto nga ipagawas sa prosecuting team nga aduna gyuy gi-hire, gi-kontrata nga hitman ang Vice Presidente nga mupatay sa tulo ka tawo kun siya mamatay. Okay. Ang giawayan or ang gusto nga pangitaon nga kamatuoran aduna bagyod. Aduna bagyoy gi-hire, gi-kontrata, luyos sa statement ni Vice President kay masing makaingon na karon nga dili ba day ego, sir? Dili ba day enough nga ang Vice Presidente na mismo ang nagsulti? Di ba day to enough evidence nga i-prove sa Vice Presidente o i-prove nga ang Vice Presidente naka-kumitar o gitawag betrayal of public trust nga doon nagyoy gitawag nga inciting to sedition and grave threats? Dili pa ba day ego? Mga Igsoon, mga igala, sa una, inanasad ang akong take. Pero, the more di ay nga gakalahom ang imong kahibalo may tungod sa kanini ang balaod or proseso sa balaod, dito sa korte mangod mga Igsoon, mga igala, kung atong i-apply ni, kung kinsa tong nag-akusar, siya ang gitawag dunay burden of proof. Ang burden of proof, kana bang pamatun-an mo pinasikad sa testigo dokumento nga ang katong iyang gisulti matuod to. Kay basin katong gisulti ni Vice Presidente, usa lang to ka kanabang pagpagawas resulta sa kapungot, kaligot-gut tungod kay naipet. Diba? Kabantay mo ni President Duterte, sige siyang ingon sa iyang mga interview kung pila na iyang ipapatay. Apan, kung kinsa tong buot mo file o kaso niya, mo to'y mangita
og ebidensya nga katong iyang gisulti tinuod. Sa unsang pamaagi, kinahanglan nga mangita kag ebidensya. Dili kay katong unsay ni gawas sa baba sa katong imong giakusaran. Kay katong ni gawas sa baba sa imong giakusaran, dili to dawaton as evidence korte. Kay ang korte mga igsoon, mga igala, dokumento. Busa sa part ni BP Sara, dili dawaton ang sa korte nga katong iyang gipagawas nga hulga kintahay. Mao na to'y ebidensya, dito dawaton. Kinanglan pamatud-an nga no nagyuhitman nga nakontrata base sa iyang gisulti. Kay base kang iyang gisulti, bunga lang to sa iyang kaligot-gut kay giipit gid siya ayo. Mao na nga din ita karon sa kuan. Testigo. Ang testigo mga igsuon mga igala, gipresentar sa prosecuting team sa impeachment trial nga expert siya. Kung expert siya, gidahom nato nga mga nagapaminaw nga naa siya'y matumbok nga hitman. Naa siya'y masulti, na siya'y makita o mapresentar nga hitman nga mo claim gyud nga katang hitman gikontrata ni BP Sara. Apan sa dihang, wa pa niabot niya nga level, nag-cross-exam pa ang depensa. Og ang pag-cross-exam sa depensa, og ingumanon sa bang mga senator judges, naghatag og gitawagtag kanabang pagpangutana ngadto sa witness. Dili man mapalig-on ang claim sa testigo nga siya expert witness, nga siya adunay personal knowledge batok sa katong ilang allegation kang Vice President Sara Duterte. Ang personal knowledge, ang expert witness mga igsoon, mga igala, is siya mismo na ikahibalo. Lahit tong ordinary witness or ang ordinary witness mga igsoon, mga igala, katubang nadunggan lang niya ang istorya o niya iyang gipasa. Kana ordinary witness na. Pero ang expert witness, wa siya kadungog, siya mismo ang nakakita. Siya mismo ang dunay kahibalo. Muna'y gitawag expert witness. So karon gipresentar man sa prosecution team nga ang duha ka NBI agent or ang isa ka NBI agent o NBI director expert witness i-cross-exam sa depensa to find out kung tinuod ba. O, ani na karon. Kay aron, it's up for the listeners, it's up for the people of the Philippines to judge kung tinuod ba or na kining witness credible ba o depende pod sa senator judges kung mutuo ba sila nga expert witness bagyod si NBI agent. Karon din hita. Unang witness si Mark John Kalilong. Sa dihang gi-cross-exam siya ni attorney Joaquin Narvasa, adunay nakita nga mga kanabang wala niya na prove as expert witness nga dunay iyahang mapakita base sa iyang pag-investigate. Aduna siya'y mapakita nga si BP Sara adunay gikontrata nga hitman. Wa na niya na pamatud eh. Mangani, dunay mga butang dito sa affidavit niya. Kay kumuingog kag affidavit mga igsoon, mga igala, affidavit, ikaw ang nagbuhat niya na. O kanang affidavit, mga igsoon, mga igala, diha pun mukuha og direct exam ang abogado og cross exam ang abogado. Now karon ang unang pangutana sa pag cross exam kang NBI agent Kalilong, sa inyong pagpaminaw katubang tanan nga pagpangutana ni attorney Narvasa, nagkatukma ba ang iyang mga tubag or dunay mga tubag nga irrelevant? Nasayad kita sa tamatod, kabalo mo ana, di ba? Kamo na minaw ni ato. Listening from Mensalagan, Don Carlos Bukinon. Good morning mga Heart FM. Aluna Tiempo Sierot. Okay, thank you. Salamat ka Ma'am Aluna, no? So, shout out sa Don Carlos. Tanang katawhan sa Don Carlos na minaw. Sa itong inahan sa lungsod sa Don Carlos, Mayor Pizarro, good morning diya kanimo. Okay. Mao ni karon mga igsoon, mga igala. Now karon, sa dihang nahuman na si NBI agent Kalilong,
Nadungog nato nakita nga adunay mga pagpangutana ni Attorney Joaquin Narvaza nga muingon siya nga I have no personal knowledge. Wala koy kahibalo. Sa diya palang daan, mga igsoon, mga igala, ang gi-question, gi-cross-exam ni Attorney Joaquin Narvaza based naman sa apidabit niya. Una ang pagpangutana karon based naman to sa apidabit, pero nganong dunay pagpangutana dito nga muingon kag I have no personal knowledge. In general, general speaking, mga igsoon, mga igala, o sa kanitibukan, wala napakyas si NBI agent sa pag-prove nga adunay iyahang mapakita. As investigator, doon na siya mapamatud-an nga adunay gikontrata ang Vice Presidente nga hitman nga para mapatay sa tulo ka tao. So in short, sa my judgment, mutalab lugar ang grave threats, mutalab lugar ang inciting to sedition nga wa may napamatud-an nga ang Vice Presidente nag-hire o nagkontrata. Ikaduha. Welcome, Ma'am Alona. Welcome. It's my pleasure. Ikaduha nga testigo si Attorney Jeremy Lotok. Di nagin basta-basta. Usa ka abogado nga eksperto sa balaod. Usa ka abogado nga sangkap sa rason. Usa ka tao nga sangkap sa rason. Usa ka tao nga dunay katakos mo tubag sa ordinary examination or sa cross examination. No question ana. Abogado gud ka. Abogado si Jeremy, Attorney Jeremy Lotok. Abogado siya. Kung mingon ka karon og i-cross exam siya sa parya ng abogado, kaya siya mulusot. Ha? Now, karon mga igsoon, mga igala. Dinhi. Sa time ni Jeremy, ni Attorney Jeremy Lotok, sa diyang nangutana sa Senator Amy Marcos, kanusa ba nimo gibuhat? Sige. Kung ikaw tinuod gyud nga nag-investigate, pinasikad sa unsang gadgets ang ginamit or katubang Meta ba ka nagkuha or sa Zoom katong video ni Vice President Sara Duterte, pangutana, kanusa ba nimo gipasa ang dokumento ngadto sa DILG? Hindi ko masayop mga igsoon, mga igala, ningon siya November 6. Kanusa nimo gibuhat as investigator November 11? Mga igsoon, mga igala, dito na sa loso. Nga naman, nagpasa siya sa November 6, kundi ko masayop, atong nasa YouTube, nga iyang gisulti, pero nagbuhat siya November 11. Ang pangutana, unsay imong gipasa dito sa DOJ, nga affidavit, nga nagbuhat ka November 11 pa man, unya November 6 man, ang imong giingon nga nagpasa na ka. So diya mga igsoon, mga igala, nasa luso. Mga igsoon, mga igala, nasa luso ba si abogado man siya? No, ato nang hatagan o katinaon niya. Abogado man siya. Ha? Mga igsoon, mga igala, ang pagpangutana ni Senator Judge Amy Marcos o uban nga mga Senator Judge to find out kung tinuod ba gyud nga expert witness si Attorney Jeremy Lotok. Kung tinood siya nga expert witness, masaligan o matuuhan siya o matawag siya nga credible witness o takos siya nga saligan sa iyang mga testimonya. Maumang ko na. Gusto nila ma-impeach si BP Sara tungod sa 125 confidential funds. Pero wa sila maguna-una sa gasto kada hearing. Yes, this is, kini nga logic ba? Ha? What a stupid logic para sa ako. Kagikan kang Sir Oliver Ferrares. Salamat kay Sir Oliver sa imong magkanunayon nga pag-follow sa atong program. Ako tiwason. Money statement ni comment ni Sir Oliver. Gusto nila ma-impeach si VP Sara tungod sa 125 confidential funds. Pero wa sila maguna-una sa gasto kada hearing para sa impeachment. If I'm not mistaken, 25 million every hearing. Yes, kung atong paminawon ang gisulti ni Senate President Gatchalian o ni Senator Lacson ni atong time nga wa pa mi duna pay gusot diya sa Senado, nga wa mitunga si former Senate President Alan Peter Cayetano uban sa iyahang mga ginsakpan,
Nagpadayag og disappointment si Senator Senator Lacson og si Senate President Gatchalian. Matod pa niya nga, kasayang ba sa kwarta sa gobyerno nga magasto sa Senate matag adlaw? Dito hearing nga matag adlaw. Pero ang kwan gamiton tala ning hearing kay kada adlaw ma'am. Matag adlaw nga mugasto ang gobyerno og 25 millions. Kung tinuod to mga igsuon mga igala, mo ni ang gikuhaan ni Sir Oliver og referral. Diri siya nagkuha og base. Okay. In siya, pila pa ka hearing una mahuman. So a target is 92 days. Base sa nauyunan. Masi sa ilang pagkuan kay article upat man ka artikulo. Article 4 pa lang gani o article 4 pa lang. Dua pa lang ka testigo. Mikalas na og lima ka adlaw. Menungdan nga gipang-withdraw ang upat. Sa imong una-una sa dugang nga kanang kuan. Sa inyong una-una unsa kay rason nga nung gi-withdraw sa prosecuting team ang upat ka testigo? Kung tinuod nga lamang sila sa upat ka adlaw nga nang labay base sa ilang giklaim o kung tinuod nga dunay sustansya ang ilahang mga testimonya sa testigos nga duha pa lang kabuok ngano man nga gi-withdraw nila ang upat nga dugang naman puto puntos kung tinuod ang ilang giklaim. Mao na akong pangutana. So sa imo sa akong mga listeners karon unsa kay naa sa imong una-una nganong gi-withdraw nila ang upat ka testigo nga makadugang man tug puntos sa ila base sa ilang giklaim nga lamang sila. So tiwason ako ning pagbasa ning kang Sir Oliver, pila pa ka hearing mahuman? So, 92 days according sa nasabutan sa ilang pag-target. Na pila ka million kahay magasto as estimated mo kada 2.3 billion. Okay? Kapin magasto o gihuwat pa na lang ninyo sa eleksyon 2028. Total, mailisan man na. Kanang 22 billion man ang nabutang diri kay Sir. Ang sa akong kwinta na 2.3 billion, 92 days, 25 million. Sige lang, masigsayop ko. Kapin, matabang, kapin man din. So, tagawag yun, 2.3 billion. Matabang paunta nas mga nagkinahanglan o nagkinahanglan. Okay, di ataman. O fishing expedition ra Japan ang ginahimo sa prosecution. Mauni kanunay ginapakita ni lead counsel sa defense, Attorney Sison. Nga na naman unta sa impeachment trial but still fishing expedition pagyapon ang movement sa prosecution base sa lead counsel nga si attorney Sheila Sison. Now karon mga igsoon mga igala diritas kini nga logic kinigid nga logic mga igsoon mga igala ba what a stupid reality o sa stupid movements kung wisgot ta og real kanabang reality. Mga igsoon, mga igala, sa confidential funds, 125 millions ang ilahang kapangitaon o gisinggit sa bagang duot sa katawan nga accountability and transparency. Transparency and accountability or accountability gid ang pinakabugat. Buot pasabot, hatagan gyud o gitawag ta nga kanabang ang pag-investigate sa 125 millions para gyud nga adunay tulubagon ba? Ang accountability means ang tao nga nakahimo sa maong responsable sa paghimo sa ingon aduna siya'y tulubagon sa katawhan. Ginamit ang 125 millions. Now karon. Ang logic mga igsoon, mga igala mo ni. Nigasto ang gobyerno or ang gobyerno mugasto giyon. Kung i-apply ang 92 days o 2.3 billions, aron lamang nga ang usa ka tawo kunuhay mapanagot sa giakusar nila nga 125 millions. Mga igsoon, mga igala, unsa may uyon ba mo ani nga logic? Uyon ba mo ani nga reality? Di na ni logic. Mahimo na ning reality kung mahumanan ni. Ang reality, madamage ang 2.3 billions, unya ang gipangita ng accountability, 125 millions lamang. Sama to sa akong ilustrasyon ba? Doon ayon sa katao, nga nuwadan og 20 pesos. Tungod lagi kay gabi na, kilom-kilom na,
Og di gyud siya ang maong tao, di gyud siya maka-move on sa 20 pesos nga nawala, nga pila ray mapalit sa 20 pesos, usar na katinapa karon di na mga isura na musigo, noodles na lang. Og tungod kay desperado kay ang maong tao, gusto niya pangitaon ang 20 pesos, apan wa siya'y gamiton nga sugang dagitab nun o suga nga iiwag kay gabi ina, unya di man siya gusto nga mo-move on, nga pasagda na lang ang 20 pesos nga mawala, total na pa may nabilin siyang 1,000, ang iyang gibuhat. Aron lang yun makita ang 20 pesos niya, kilom-kilom man gidagkutan ang 1,000. Pagdagkut sa 1,000, to cut the story short, nahingpalgan ang 20 pesos nakita. Hay salamat. Apan wa na-realize sa tao nga ang 1,000 nasunog. Di anay mo makita ah. Unsa ka makakalasi katunto nga tao kung pananglitan ato nang i-apply kay susama na ni. Murubag ang gobyerno musunog og 2.3 billion para lang pangitaon ang 125 millions. Pila ka 125 millions ang naa sa 2.3 billions? Kwentahan ninyo mga egsoon, mga igala. Pila ka 125 millions ang nasa 2.3

0: gabi din siya. Nga nagpamatuod nga gilustay yun ang 125 million. Kana ang pangutana.
1: Muna nga nilisumpay ninyo nga ni Sir Oliver, kanang 225 million, matabang paunta na. Yes. Agree. Matabang paunta na mga nagkinahanglan og fishing expedition. Okay, until now, yes. I agree. Until now, fishing expedition pagyapon. Now, dunay hinanali nga desisyon ang prosecution. Ila na lang i-withdraw ang upat pa nga testigo o ang katapusan na lamang na testigo nga ilang ipresentar para niining Article 4 Betrayal of Public Trust si NBI Director Matibag. Karon na bud, aduna na po'y masumpay ng mga pangutana. Si NBI Director Melvin Matibag, aduna na po'y lain nga gipronounce sa iyang interview. Matud pa niya nga magpahigayon sila og investigation ni adtong 2019 SEA Games. Unang higayon nga ang Pilipinas nag-sponsor sa usa ka kanabang event sa mga atleta nga invited ang laing nasod ni adtong 2019 nga dihang si Senator Alan Cayetano maoy Secretary of Department of Foreign Affairs. Karon mga igsoon, mga igala, gipronounce ni Melvin Matibag nga investigahan ang kaningni ang SEA Games kay Bukikion, kay basig dunay anomalya nga makita. O ino na to, walay anomalya pero pwede matahi nga anomalya o ipresentar nga anomalya, aron lang po nga makafile na pong kaso si Buying sa ombudsman, unya maparya na po si Senator Alan ni Rodanti Marculita. Kung may inana mga igsoon, mga igala, nga maparya na po si Senator Alan Peter Cayetano, pila na sila. Ingon pa Senator Alan, talagang iniisa-isa kami. Ikadua, unang pronouncement ato takang Buying Remulla. So dihang nadihado mga igsoon, mga igala, nadihado ang kalyado ni presidente sa Senate si Buying Remulla, nagsigig pagawas og statement nga hinugna ang kaso plunder ni Senator Escudero og ni Senator Villa, no iba. Alang sa plunder sa ilahang kalambigitan kunuhay sa flood control. Karon, hinug na mga igsoon, mga igala, hinug na! Sa dihang mibalhin pabitaw ning duha, pak! Pagbali, ang hinug, nahilaw! Nahilaw mga igsoon, mga igala! Ha? Paminawan niyo, nahilaw! Okay, patawang po na. Karon, impeachment trial na. Of course, andua na nagud sa majority na ana sa team nga gisuportahan sa administration. Unya tan-aw ni diri karon sa hearing nga wa manggapon kaayoy kanang wala may favoritism. Neutral manggapon kaayo andua. Ah, so karon kay neutral man kayo andua. Aduna na poy gipagawas nga statement si Buying. Nga bisan pa man ang duha, mianib sa majority, apan dili na pasabot nga nawala na ang ilang kaso. Ah! So, sa inyong interpretasyon, mga igsoon, mga igala, nga sa dihang mianib na ang duha, gikan sa pagkahinog nga kaso according ni Buying Remulla, nahilaw. Apan sa dihang mianib na, alagay, gikan sa pagkahinog, sa wapa mianib, o sa dihang mianib, nahilaw. O sa dihang nahilaw, karon kay murag di mangyapon kakabati nga adunay pagdapig ngadto sa team nila sa prosecution, neutral mangyapon kayo, murag mubalik og kahinog. So unsay atong take ani mga igsoon? Inana, mao na itabo.

0: karon. Now balik ta mga igsoon, mga igala. Sa grabe gyud ka interesting kuan. Grabe gyud ka interesting isyu nga atong iskutan. But anyway, murag na nalamian man ta pagayo. Standby sa ta lang sa atong jutang painumdon siguro. Standby sa kadto.
1: Adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa dadagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaysa nga tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: Makabuhay day mga mga kababayan, ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Okay, balik ta mga Ekson. Maya, time check. 40 minutos ang milapas sa Rasutsos Kabuntagon sa itong Panag-Ubans programang Barug sa Kamatora. Okay, balik ta mga Ekson, mga igala. Aduna na ay 5 kaadlaw nga milabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aduna na po ay 2 katistigo na presentar. Para kaninyo, ang 2 katistigo, aduna ay sustansya sa ilang mga testimonya. Ikadwa, ang 2 katistigo, aduna gyoy gitawag nga personal knowledge, masaligan magid sila or matuuhan magid sila nga mga testigos para sa inyo unsa inyo ikasulti. Now, kana nga dapit mga igsoon, mga igala, muna atong bukikion. Kay, of course, niyatong unang testigo nga si John Mark Kalilong, napakyas ang team, ang prosecuting team, sa ilahang katuyuan nga ipadayag sa ilahang katuyuan mga igsoon, mga igala, nga pamatudan nga ang vice presidente sa iyang video nakakomitar siya og betrayal of public trust, pinasikad nining gusto nga i-construct nga kaso nga inciting to sedition or gusto nga i-drive nga dunag yung inciting to sedition o grave threats mga igsoon, mga igala. Shout out from Kibawi, gikan kang John Vincent. Okay. Shout out diya kanimo John. Salamat sa imong pag-follow. Og good morning diya kaninyong tanan sa lungsod Kibawi, labi na sa atong amas lungsod Kibawi, Mayor Jim Boy Rabanes. Og kini pagid mga igsoon, mga igala, ang angay nato hatagan og pagtagan. Kung tinuod kay mao man gusto gyud nga pamatud-an o gusto ipresentar sa prosecuting team nga masaligan ni among mga testigos. Takos ni sila nga matuuhan o takos ang ayang saligan sa ilang mga testimonya. Nga ang vice presidente takos gyud nga makasuhan o betrayal o public trust tungod kay nakakumit siya o inciting to sedition o grave threats. Karon mga igsoon, mga igala, of course, sa 2 testigos, nga si Attorney Jeremy Luto, isip usa ka abogado ang profession, ekspertos balaon, eksperto sa gitawag nga ordinary examination, eksperto sa cross-examination. Sa atong nakita, tataw klaro kayo na during sa cross-examination o man gani during sa direct examination at tuta sa unas direct examination nga gi mugna or nga ang nagpahigayon mao ang mga senator judges sa kang Senator Amy Marcos iyang gi-question, tinuod ba nga ikaw nag-investigate ani ang gusto nga i-drive ni Senator Amy is matuod ba gyud nga katong affidavit nga gipasa dito, tinuod ba gyud nga si NBI Director Jeremy Lutok ang nag-execute sa maong affidavit o siya po ang nag-investigate? Siya di ang gipangutana ni Senator Amy. Unang pangutana. Kanusan imo gibuhat ang maong affidavit? Kung di kumasayop ang tubag November 11. Kano sa nimo gipasa sa DOJ para ma-comply ang requirements aron nga ma-build up ang case against sa kang BP Sara November 6. dito may sunod ang pangutana. Nagpasa ka sa 6, unya 11 pa ka nag-execute o nagbuhat o affidavit. Unsa may mong gipasa nga 11 ka pa man nagbuhat? Ang tubag ni Attorney Jeremy Lutok, usa ka typographical error pinasikad sa pizza or regarding sa pizza. Kumbaga ang buhat pasabot ni Jeremy Augusto i-drive ni Attorney Jeremy Lutok, as far as my understanding is concerned, is nasayop ang pizza. Ang pagbuhat di ay size o ang pagpasa unsi para magkatukma po. So dito palang daan mga eksyon, mga igala. Now karon, pag abot sa sampina, mamamanggapon ng pizza. So, niingon si presiding officer, Senator Chis Escudero, mamamanggapon ang pizza. Dinhi. So nagpasabot ba nga typographical error ang sampina o ang affidavit, typographical error po ang sampina? Siya magpizza. Dito, ang gituuhan nga Senator Judge nga naas majority like Senator Erwin Tulfo and Senator Rafi Tulfo, bisan sa ilang duwa kababa, nakapadayag sila o usa ka pag-uyon nga doon ay palpak nga presentasyon. Kaya klaro ang tata o klaro ang gisulti ni Senator Erwin nga sablay ang mga salaysay. Sablay ang mga dokumento rather. Motoy ginaingon ni Senator Erwin Tulfo nga nganong murag inyo maning gidali-dali. Now karon ang pangutana mga igsuon mga igala. Isip usa ka abogado Senator si Jeremy Lutok. Sayop ba siya sa wa ka siya katakos nga mutubag sa cross examination isip abogado? Wa ka siya katakos nga mutubag sa kana bang direct examination o cross examination nga matawag nga consistent ang iyang statement o ang iyang dokumento? Ang tubag dili. Actually takos gyud siya mutubag, abogado gud siya. Pero para nako ang tanging problema nganong nagkabunga-bunga or dili naay discrepancy or naay inconsistencies sa iyang mga tubag dili tungod kay in kana bang hina siyang abogado, dili kumutuo ana. Para nako may laki ni nga abogado si Senator si Attorney Jeremy Lutok. Pero tungod lagi para nako kay igo lamang siya mo testimonya pero dili siya ang nag-execute og affidavit ditong dapita wa magkadimao kay lisod kayo kana bang sa Maraguna nga nagpasa kag thesis sa dihanggi interview ka sa panel, magkabunga-bunga ka, defend sa imong thesis, it's because you are not the one making your thesis. Lahi gitong ikaw mismo ang naghimo sa thesis. Now, sa inani nga paagi, mauni ang galikayan sa prosecuting team o mauni gusto ipakita sa depensa nga tinuod ba yung kaha na ikaw ang nag-investigate o tinuod ba nga expert witness ka? Kaya kung expert witness ka, ang imong affidavit o ang imong mga tubag relevant. Muna'y but pasabot, ana. Nga naman nga di magkadimao. Unya mulusot, it's a typographical error. Mga iksoon, mga igala, para nako ah, dili tungod kay hina ng abogado si Attorney Jeremy Lutok. Mahimo ba din ng regional director sa BARM kung hina na? In BI pa. Ang NBI mga iso mga igala, usa na siya nga og sa kwan ba give look up pag-ayo nga ahensya buhatan sa gobyerno kung isgutan ta ang investigasyon. NBI, National Bureau Investigator. Di na basta-basta. Pero nga naman nga luyo sa iyang pagkaabogado, nga naman nga makita na to dawi sa iyang mga tubag na di siya diritso makatubag. Kinahanglan pa niyang tanawon ang affidavit. Pero nga nung kinahanglan mo pa man at ang sunod nga pangutana, isip, kung tinood ka nga expert witness, tinood ka nga you're the one investigating, na kay personal knowledge, nga nung kinanglan pa man nga imong susihon pag-ayo ang imong affidavit, nga you're the one making it. Mauna siya ang but pasabot. Kumbaga, usa na kapagpamatuod nga kung ikaw tinuod bagyod nga expert witness. Kay kung expert witness ka, bisan nagdi nagani ka mo tan-aw og affidavit. Ah, makabalo na ka. Tungod kay ikaw gud mismo duna gud kay gitawag personal knowledge. Mo nang dihang dapita mga igsuon mga higala. Bisan pa man og tata og klaro kayo nga para sa publiko, para nako nga nakakita gyud, nabutasan gyud sa depensa, pinagi sa cross-examination nga ang buot presentar sa prosecution nga ang ilang mga testigos masaligan tungod kay dunay personal knowledge o ang ilang mga testigos ang ilang mga affidavit dunay mga sustansya pinasikad po sa ilang pagtestigo nga unta gusto nila pamatud-an nga dunay gyoy na kontrata nga hitman si BP Sara sa second testimony or si second witnesses wala gyapon mapamatud-an sa testigo nga dunay gyoy na kontrata ang vice presidente nga hitman para mo assassinate ni adtong tulo ka tao. Og para nako mga igsuon mga igala, to answer my own question kaganina nga ngano kang gi-withdraw sa prosecution ang upat pa ka mga witnesses kung uman galing tinuod nga lamang na sila sa upat kaadlaw nga o lima kaadlaw nga nilabay base sa ilang claim kung uman galing tinuod nga nilamang sila batok sa depensa nga duha pa lamang ka testigo sang napresentar ngano man nga i-withdraw ang upat nga makadugang naman po sa ilang puntos base po sa ilang claim amo ni pangutana nganong lamang man sila o nganong lamang nganong ilamang i-withdraw o katong isa ka mga testigos nga ilang i-presentar mga igsoon mga igala moto si Attorney Sulayka Lopez, katubang gikulong, katubang chief of staff ni VP Sara, nga gi-contempt sa Quadcom, nga mihilak. Kay both good, nga paangkunon sa Quadcom, nga doon nagyoy binuang or anomalya nga gihimo ang vice presidente. Pero tungod lagi kay dili mangyod madala si Attorney Sulayka Lopez sa Gusto Quadcom nila ni Bini Abanti, nila ni Dan Fernandez, nila ni Joel Chua, nila ni Padua, ilang gi-contempt. Og dito mga igsoon, mga igala, di man susama din sa impeachment trial nga doon na equal footage. Pwede ka mangutana, pwede ka murason. Dito Quadcom kaniya ito, mga igsoon, mga igala, di man pwede. So, na-contempt yun si Attorney Sulayka Lopez. Now, karon mga igsoon, mga igala, may deklarar ang lead counsel sa prosecution nga dili na nila ipapadayon ang ubang mga testigo. Ang akong take, mga igsoon, mga igala, mo ni, ang ilang pag-claim nga lamang sila nila Jerby Lustro ang tinuod dili. Og dunay nakatambag nila para nako nga ayaw na nimo pag-dwill anang Article 4 kay dihado mo diha. Ayaw mo pag-dwill sa Article 4 of impeachment nga inyo pa nang pamatud-an nga dunay betrayal of public trust pinaagi nga nakakumit gyud ka si Vice President Sara Duterte inciting to sedition of great threats tungod kay base sa dagan sa maong hearing sa impeachment dihado mo. Kumbaga reverse psychology lang ning gabang buhaton or propaganda lang ning gabuhaton nila ni Jerby Lustro or mind conditioning. Gusto nila i-prove in my own analysis, gusto nila i-prove sa katawhan nga ay mong kadismaya kay lamang ka ita. But the services nga dihado sila kay kung atong i-replika sa survey ni BP Sara nga anong mas ni salig or mas ni taas ang trust rating ni BP Sara. Kung naman galing tinuod nga nilamang mo sa upat kaadlaw sa hearing sa impeachment, Anong mas nidako maninoon ang trust rating ni BP Sara? Diya na po makita ang irrelevant. Ha? Irrelevant sa inyo ang giklaim o niya ano man diri kay kung tinuod nga nilamang mo sa upat ka adlaw sa impeachment o napin down si BP Sara, unta mo kunhod ang iyahang rating. Nganong wak man mi kunhod? Okay. So mo na mga igsoon mga igala. So respeto na to ang claim both party, ang depensa mo claim po nga para nila satisfied sila. Ang prosecuting team mo ingon po sila nga satisfied sila, and then so be it. Ato silang respetuhon. Pero depende na nato kung hain gyud ang mas convincing. Munang sa katapusan, so di pa ko mag-end up sa ko ang programa. Kumbinsido ba mo sa duha ka testigo nga gipresentar sa prosecuting team? O katubang duha ka testigo, takos bang tuuhan o saligan sa ilang mga testimonya? Katubang duha ka testigo, credible ba? O katubang ilang mga testimonya, aduna ba sustansya nga magtumbok nga ang ilahang akusasyon or aligasyon batok ang BP Sara, matuod ba gayon? Depende na nato o depende na po sa mga atong mga senator judges. Pero to be fair sa atong mga senator judges, ang ilapod nga mga statement, ilang isit aside ang ilahang political affiliation, ilang isit aside ang ilahang political biases, when it comes sa ilang judgment, unya, sa kang BP Sara, kay para nila, mubasi sila sa evidence. Now, depende na unya. Premature pa kayo. Although, doon naman gitay, to be honest lang, naman yung mga gitawag na to nga mga biases. Bisan asa na nga, naman gitay gitawag mga personal biases. Pero ang good thing lamang, din sa Senate, kay although makaingon ta nga doon na sila deep in their hearts, doon na sila stand, doon na sila kumbaga naka-prepare na daan ang ilang heart, pero naapay part dito silang kasing-kasing nga diin, kanabang ila pa sigurong i-welcome ang gitawag nga delikadisa. Ilang i-welcome ang gitawag nga the truth will prevail. O sa inana nga bahin, posible nga dili sila tanan nga i-apply nila unya sa kanabang katapusang adlaw sa judgment nga mao ang pag-acquit or pag-convict sa Vice Presidente. Posible nga karon pa lang daan o sawa pa ang impeachment na duwog na to kung pipila ka mga senators nga tataw klaro kayo nga makaingon ta nga kini klaro kayo nga ilang i-convict si BP Sara no matter what. Mabugat man ang ebidensya or wala, ilaging i-convict. Wa patakasyor mga igsoon, mga igala, o premature pasad kayo nga musulti karon kay base noon niya, huwag tungod na lamang gets konsensya. Pagtanaw nila ninyong upat ka artikulo nga muragwa, agyod, lisod, una-una nila nga lisod mabunggayo, huwag tungod na lang yun kay natay political affiliation or iyon sa paniha, pagdapig, dili na lang po nato ipatigbabaw ang konsensya, so acquit ako na lang ta. Abstain. Di na lang ta mo pabor nga i-acquit. Dili po ta mo convict, natas to nga abstain. Magdepende na naon niya mga igsoon, mga igala. Pero sa pagkakaron, naana po ilaing dagan nga may possibility na po nga aduna po ilaing senador nga mapailan og kaso, na kung mapailan og kaso ng mga igsoon, mga igala, magpagawas na po ang warrant of arrest ang sandigang bayan. Nga bisan while ongoing ang kaso, pero ma-detain na po ang usa ka tao. Na kung ma-detain ang usa ka tao, basing di na po makapartisipar sa impeachment, na unsa kay mahimong linugdangan dayon sa atong impeachment, nga mukabat para ba ni og 92 days, base sa maong kalkulasyon. Anyway mga igsoon, mga igalawa, na kita igong oras. Salamat na lamang sa atong mga listeners. Kang Ma'am Jocelyn Sabillina Putian, kang Kaikot Vlog, Akapuli Medina, kang Hermie Rosales, Roldan Ragas Kumayan, kang Lidor Sinica, kang Rujin Pukul, kang Alona Tiempo, kang Oliver Ferrares, o kang Rini Cadenas. Dagang salamat, gikan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Jipoy Batinsila, ang inyong ubos nga alagad sa kainan si Panglaom Bensions, programang Barug sa Kamatoran, Magayon. Ang gugma sa pagbarug sa Kamatoran, may bililong banding ang mulungtad hangtod sa Kangkuran. Dagang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos mga panalangin o mga uban ka na to sa tanang palahon. Amping kitang tanan sa kanunay!

0: once again sa mga may birthday ngayon, si Mayet Buagas. Oy, happy 40th birthday. Ito na. Nagkabistuhan na yung edad natin, ha? At saka, happy, happy birthday din kang Miles. O, ayawan ko, yun ba yung birthday ni Miles o sa December pa? Pero ayon sa mga kasama niya sa bahay, December pa daw yung birthday ni Miles. Sa birth certificate. Happy, happy birthday to you, boy. Nagsimba na siya taon, ganihang buntag. And hope to see you next month, alright? Happy, happy listening din sa ating mga guwapong mga iputada drivers ng Bloomingdale, Ipunan. Always naka-Heart FM yan. Oh, mga guwapo yarn, ha? Okay, Joseph Ranara, maayong buntag sa'yo mo, Joseph. At syempre naman, wala nga naman na makalimutan natin ating mga Zumba mommies dyan sa may Bloomingdale. Ate Carla, good morning! Mga guwapa, biyan niya itong mga Zumba mommies natin, ha? At saka yung Iron Ball Gym dyan din sa may Patag. Lagay guwapa dito, Sep. Parang, oh, lagi. Sagan dia sa may, sa may Patag. Happy, happy listening din sa inyo, ha? 9:39 ang oras natin. 100% Pure Love by Crystal Waters. Up next, I'll be playing that right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
1: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 9:49 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama nyo pa rin Harvey Stone. Simula pa kaninang alas 7 ha. Maraming maraming salamat yung mga sweethearts natin. Eto, i-party pa rin sa atin ha, on a beautiful Saturday morning. Pero yung pagsasama natin hanggang alas 12 lamang po. At saka na yung alas 12, susundan niya ni George sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. Diba? Sarap-sarap talaga mag-music marathon dito sa Heart FM. Oy, happy happy birthday nga pala kay Jose. Oy, happy happy birthday. Jose. Joseph nga, di ba? Joseph Solis. Happy happy birthday to you. At magandang umaga once again sa Arellano, Manzano, Balazabas family, Tapdasan family, dyan po sa may Maramag, Bukidnon. Palagi po ako nakikinig ng Heart FM. Driver po ng Motorella. Happy happy listening po sa inyo ha. Buktram ko! Mayong-mayong buntag sa inyo. Sa lahat ng ating Pabama Rural Transit na biyahe ngayon dyan sa Bukidnon ha. Uy, may sira daw daan ha. Parang problema na naman to yung papunta ng Davao, di ba? Tingnan natin kung saan ba yung mga alternate route natin ha, papuntang Davao. Kailan kaya ako makakapunta ng Davao? Dr. Hart, baka naman. Good morning din sa ating mga sweethearts ha, dyan sa may Ipunan, sa may Regency, dyan sa may Kisanlo, and of course, ang Villamar Subdivision. Diya, nagpuyo ang pinakagwapo na kong amigo ha. Good morning kay Brother Fern and also sa kanyang may bahay na si Mami Faith. Hello, maayong pagpaminaw sa inyo. Ay, kay Nilda Padel. Busy ka ron. Busy day ng laba. Happy happy listening po sa inyo ha. Anyway, oras natin 9:51. 98 degrees. Oh, isa sa mga paborito kong boy band ha. I'll be playing the music entitled The Hardest Thing right after this short break. Tumutok palagi dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man, lalo sa katulad ko. 4 oras po ako nakababat, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 1021 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Ang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Anyway, eto nga po yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload, ha. Mag-recap tayo, ha. Congratulations kay Moises Maglangit ng Barangay Magasandi. And also, hi kay, congratulations, ha. Hindi, hi. Shoutout na rin. Marichula Skonya ng Barangay Bulua, Zone 2. Joanne Taganas, oy! Galing po dyan sa may Barangay Kauswagan. Winner ka po ng bigas sa grocery items natin, ha. Isa pa, meron pa si Arnold Mangrubang ng Barangay Bulua. Ang daming winners natin dyan. At congratulations din kay Tetax Lopez, ang ating driver ng A2ZAM Taxi. At saka kay Rosalie Damit ng Barangay Balulang Manggahan. Oh, ito yung kasamahan ni Tita Teach, di ba? At saka kay Lucel Tagandi ng Barangay Bayabas Zone 6. At saka kay Steve Ontolan ng Barangay Carmen na Makanhan. Isa pa ha. Eto, congratulations din kay Jay Padillo, ang ating taxi driver winner ng Logistics Taxi. Kay Alan Adlao ng Barangay Makabalan, dyan po sa Maybara. Si Gina Tagaylo ng Barangay Carmen. At saka kay Buena Pimentel ng Barangay Kugman. Huwag niyo nang paabuti ng 14 days yung bago niyo makuha ang inyong papremyo, ha? Kasi ma-forfeit na ito. Alright? So don't forget to bring with you your ID. Punta lang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Batiin natin ng happy, happy listening si Van G, kay Angel Yang Tangara. And it's coming from Kuya Anding. At shoutout din sa Pailagaw family at saka sa Sampiano family. Maraming salamat sa pakikinig sa inyo, ha. Ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Shoutout sa inyo. Maayong adlong Sabado sa inyo din, ha. Padayon lang, maminaw din sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, 4 na araw,
1: apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee.
2: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 11:18 ng oras natin, sweethearts. Grabe, napakabilis ng oras kasi final hour na po sa ating programang The 90s Hard. But don't worry guys, kasi andito na po si George para sa programa niyang hindi pa, alas 12 pa ha. Ready lang siya dito, nag-makeup, nag-ayos ng buhok, at saka, di ba, pagdalaga talaga, ganun. Oh. O kasi may mag-attend siya ng party mamaya. Sino kayong party? Yung, siya yung puntahan niyang party. Saan ba yung party na yan, George? Asa may hotel? Ha? Ipapasok ka sa hotel? Oy, happy birthday once again ha sa ating mga birthday celebrants karon. And of course, ang atong ulitao si Dodong Miles, Mayor Miles. Happy birthday to you, boy. Magpa-binutan na ka ha. Minus-minusin na imuhang sapot-sapot niya ha. Oh, love kay kanamo din hi. And I'll see you next week. Next week. All right. Next week na ha. Next week na takita kay busy si Kuya Harvey karon. Ay, may pabati dito ha sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Morning shout out sa tanang mga kusinero sa San Jose Seminary. Hi to Leia Bana, kay Alec de los Santos, and also kay Ethan Apolinar. Araw-araw nakikinig sa atin. Nako, lamig yung magtambay basta nasa kusina, di ba? Ito yung mga dapat kinakaibigan natin, yung mga kusinera. Talagang hindi ka magugutom. Shoutout sa inyo din na, ha? Ano ba yung ulam natin? Baka pwede kaming mag-attack dyan. Greetings coming from Rosa Macha. Mami Rosa, happy listening po sa inyo dia, ha? At saka, hi na din po sa ating BBQ family. At shoutout din, happy 19th anniversary sa Wide Scope Company dyan sa may Corrales. Sige silang paminaw sa Heart FM. Unya! Ang atong mga catering din. Oy, happy anniversary ha. Hi din po sa mga kauban nila. Si Mamiing Javi and also kang Ayan. That's coming from Wari Bars. Papunta silang CDO ngayon. Shout out po sa inyo ha. At saka kung pwede kayo makadrop by dito, dala kayong food ha. Yan ang bubukas yung pinto natin pag may dalang food. maayong pagpaminaw sa inyo ha. Yung ating mga biyahidor din. Papuntang Claveria. Ako, sarap dyan. Sarap dyan magmotor-motor. Tsaka diba, magtambay-tambay. Tapos wala, dala ng pagkain. But anyway, I'll still be playing all your favorite music from the 90s. Meron kayong mga pabati dyan. 0917-1579-927. At saka dito sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 11:21. Magbabalik pa ako right after this short break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: noong panahon, doon pa naglaba sa ilog. Oh, happy listening sa inyo, mga auntie, ha? And of course, yung ating mga uncle din. Yung iba naman na mga uncle na ito karon is, ano bang ginagawa nila ngayon, di ba? Nagkilaw, nagsugba, tsaka wala lang. Check sa bank account kung pila na atong kita. Sana all, ha? Poslata niyang 500 Mayong hapon, ay mayong pagpaniud to na day, ha, sa ating mga drivers natin, especially sa ating mga HPGC. Jay Tagalog, eto, meron siyang pabati kanina. Saan ba to, ha? Ito talagang iPhone 17. Pabati daw. Good morning. Happy birthday kay Sarah Dax. Sino ba itong Sarah na to, ha? Oh, happy birthday daw. At saka, Mommy Marilyn, pabati daw ng happy birthday to Smart Mayor Miles. Oh, grabe, pinakabutan daw. Happy birthday din kay Joseph Solis ng Widescope Company. Oh, happy anniversary din sa inyo, ha. Happy 19th anniversary. And anyway, oras natin, 35 minutes after 11 o'clock. I'll be back with the music from Britney Spears. Of course, dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 11:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ay, yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan dalawang bedtime, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, kamakabuhay, kumusta? And magkuyog na sabda sud sa usaka oras, dagantag makatunan sa tong tulumanon, sud sa usaka tak na alamang. And siyempre labaw sa tanan manambagta sa atong programa, imong programa nga tambagi ko, Lady Batud.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad kang magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadyokirok?
2: Diniyo siya ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na makaafford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

0: Friday ka makabuhay. Kumusta? Init ba di asa mong nahimutangan karon? Nag-uwan ba? Nagdagom, landong, alingiing, unsa man na diha ang inyong klema? Blessing gihapon na. Ayo lang sige reklamo. Kuhaon gadi na, wa na nay imo. Ang tanang butang apilan ko ng mga negatibo, blessing gihapon na. O sayang negatibo, nag-disguise lang na as negatibo. Pero ugma pagsubang sa adlaw, ay, blessing pala. Tapos ang sarap namnamin, yung blessing, yung success na dumaan sa paghihirap, sa butas ng karayom, kumbaga sabi nila. Diba? Ganon. Laban lang ta, bisag watay kontra. Padayon ta sa unahan ha, kamakabuhay. Again, ang saman ng oras na si mong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas. Kanagihapon na nga tong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batwood, and syempre, katulad ng ating nakagawian, magkuyog na usap kita sold sa ko oras. Uban sa atong toyo og tumong good health karon, ug mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre, kamakabuhay dagantag mga hisgutanan karon sama na sa atong naandan sa milabay nga mga adlaw, sa milabay nga mga episode sa atong tulumanon. Lain-lain nagkadaiya, murag paminsar nimo parihara. Pero dili mga dungag-dungag nga mga informations. Ang ato ang hisgutan sa matag moment, sa matag programa nato ang imong mabati. Dili mausik ang imong panahon. Kamakabuhay, daghang kag mapupo nga mga pagtulunan, especially sa kaagi sa matag usa ka sender nga dinilang misalig sa atong programa. Nang bonggang bongga. And syempre, mga hisgutanan kabayan sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay niya na usab kita sa pagpadayon, sa pagbasa o pagdrama, sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today, maong ikatulong ngayong to kon chapter 3 sa iyahang story. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batwood. Tambagi ko, Lady Batwood.

Lady Bato, dahil hindi pa umuuwi noon si Hector, una kong ipinaalam ang trabahong interesado akong tanggapin ay ang biyanan kong lalaki. Inasahan ko pong sasawayin ako, pero katulad ng aking kaibigan na si Mamo, suportado din ako ng ama ni Hector na si Papa Fredo.

0: Ni anak kita, ikulbaan man kumamo. Dili ka istrikto ka ng tiguang biudo?
1: Buutan, uy. Sapian niya buutan.
0: Ah, may katabang na nga nagpaingon din sa gate. Pangandam na, ablihan na niya ang gate at makasood ta.
2: Oo, oo, oo.
3: Ikaw si Joshima.
2: Ako, Sir Dalton.
3: Personal therapist ang gikinahanglan ko. Wala ko mag-hire og professional. Gusto ko kanang makamaong buhilot o mumasahe. Dili kinahanglang therapist gyud. Gawas pa mahal kaayo sila. Pero ayaw ka balaka. Dili man sab ko tihik ba? Basta makauyon ko sa imong serbisyo, makalaom kang di ka magmahay sa pagpangalagad nako, Josima.
2: Makalaom ka, Sir Dalton. Tarungan ko ang akong trabaho.
3: Stay in ka din he kon weekdays. Magapauli ka lang sa inyo kon weekends. Okay nimo?
2: Ha?

Lady Batod, medyo mahirap po ang schedule dahil kinailangang naroon ako sa pamamahay ni na Sir Dalton at sa Sabado at Linggo lamang ako makauuwi sa amin. Gayon pa man, hindi na ako nagdalawang isip pa dahil maganda naman ang offer na sweldo, tinanggap ko na. Ang inaalala ko lamang noon, Lady Batod, ay ang magiging reaksyon ni Hector. Kaya po naman nung makauwi siya, ipinaalam ko na kaagad sa kanya ang tungkol sa trabaho.

0: Sigurado ka makahimo ka sa trabaho ngayon mong gidawat, Josima?
1: Makahimo ko, Hector.
0: Unya, pila sweldo ni mo hatag buwan?
1: Dako-dako, sab.
0: Pila gani?
1: 18,000 pesos.
0: Okay-okay na na.
1: Dili ka supak, Hector?
0: Dili. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Oh. Unsay kondisyon?
0: Ipahuwa mo na nako ang unang duha ka buwan ni mong sweldo. May gamitan ko.
1: Ha?
0: Magsugod ka pa lang sa mong trabaho. Okay na na. Hangyo atong tiguang. Pagka siya advance, duha ka buwan.
1: Unsa? Dili mo na i-deduct sa akong sweldo ang gi-cash advance kong duha ka buwan, Sir Dalton?
2: Shining bonus ko na lang kadto nimo, Josima. Ang una mong sweldo, imo na. Hangtod sa katapos ang sweldo nimo kung mupahawa ka, imo. Dili ko i-deduct ang 36,000 pesos.
1: Sir Dalton, salamat, sir.
2: Basta taro nga lang ang imong trabaho, ha ba?
1: Oh, Sir Dalton. Makalaom ka, sir.
2: O gadtong imong bana, dili siya magpalabi sa pag-abusar nimo. Mao nga ayaw na lang siya sultihin nga regalo ko na nimo gadtong duha ka buwan nga sweldo kay tingalig mo abusar.
1: Sir Dalton.
2: Sige na, Josima. Sugdi na ang pagmasahe sa ako mga pitiis o mga bukton. Lakip na ang tibuok kong lawas.
1: Oh, Sir Dalton. Oh.
3: Mag-aagnaw nga nang inana nga bana, no? Inana nga tao, no? Oh my God, ikaw nakatunong po na nga tong sender o gining buutan po nga agaon. Bisag bago pa lang nagsugod, ay Diyos ko, daga nag-demand ng bongga, di ba? Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Diyos si mga taong nabati. Unya o man sa pipila ka mga painumdom, sa mas naandan mo pa dayon ta sa pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang storya. Kanang-kanan, di nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Sama na sa gisulti ni Ate Anne. Di ba ka makabuhay, hataw lamang sa kinabuhi pa sa kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, daghan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula, giusa sa atong kapsula, napaka na ko kung dila. Time pa kadili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, C, Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, kamakabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong dietary supplement na kay ingredients nga giusa ana mo nang gagyod. Magmahay, kamakabuhay, sa imong pagtumar ni ana everyday. Usa sa mga ingredients nga naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang vitamin C. Nga nang importante man kamakabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod usa na sa labing importante nga vitamins nga dili ma-produce sa ato ang lawas. Ug kanang vitamin C, daghan kaayog benepisyo nga atong makuha gikan diha para sa atong kalawasan. Ang vitamin C usa ka water soluble. Unya ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apil na diha ang mga nailhan na nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, mga ina. Unya ang ginarekomenda every day nga atong i-take ang vitamin C kamakabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babae, nya 90 mg naman para sa mga kalalakinan. Unya, ang vitamin C, nako, makapabaubos, makapatibhang, oo, makapababa sa peligro na ikaw makabato ng chronic disease. Kung ang importante kayo sa imong lawas, nga naakay vitamin C kamakabuhay. Ang vitamin C o sa ka-powerful nga antioxidant nga makapalig-on, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kanitang natural defenses sa ato ang lawas mismo para batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Gamit kayo ang vitamin C kamakabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Usbo na sad nako ang immune system, mao na ang atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga dili gid maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals. Ang vitamin C sa laing bahin ka makabuhay makatabang pud na para ma-manage nato ang blood pressure. Na kay high blood tas imong BP, ma-manage sa vitamin C ang imong BP ka makabuhay. Kay giniingon nga ang vitamin C makapaubos gyud sa blood pressure sa usa ka tawo sa pareho nga healthy adults. Og apil na usab diha ang kanang dunay mga taas nga level sa ilahang dugo. Ang vitamin C mahimo usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og disease or sakit sa kasing-kasing. Ang pag-take ka makabuhay sa vitamin C makapaubos usab sa chance nga ikaw makabaton og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom usab og mga supplements ingon man mga pagkaon nga kanang dato or bongga kaay sa vitamin C makapaubos na sa risgo. nga ikaw makabaton og heart disease, apil o sab diha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nya ngano ato man itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usa man lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayuhan para sa atong lawas. Ug kanang tanan, apil na ang vitamin C. Naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip at huwag, dietary supplement.
10: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Nagang salamat sa pagpaminaw kanunay ka makabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa kaadaw di kakain mo kape. Ang uban gani di or mas daghan pang ako na ilhan og naibaw-an. Kaduha nga to sa katulo magkape sa kaadlaw, Diyos ko. Pwede na gidon ta nagkausara. Sa atong coffee, pwede na nga kausara. Ang kanang kausan ng mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, daghan lang mahitabo nga nindot ana sa imong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa atoang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayo sa atong panlawas. Kon baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Kon na kay balatian, tabangan.

0: May mga pipila ka mga Zantones kaya nga makakita nato sa mangosteen mismo pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression matod pa sa mga animal studies. So, sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitaw ang pagka-hassle o dili pagka-komportable o ganang depression mismo o ang mga epekto ana doon ay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimo usab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen bongga kana sa fiber og makapaubos sa calories or rather ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho pud na nga characteristics na pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang sa atong weight. Ang fiber magud motabang na ka makabuhay sa pagpahinay sa imong ganas pagkaon. Oo, dili bitaw ka kana morgana ka permigo mo rogo nay ugma. Mo nang dako kay kag malamoy mo dako sad gyapon kag mubugat ka mo ubis na ino nang tudsangtod no. Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen. And syempre, wad-on ang mga toxin sa imong lawas. Gawas ana, ang pag-ubos sa calorie content ng mangosteen, matuabang po na aron makontrol na ito ang atong pagkaon, huwag ka ng mga calories mismo nga naasa itong pagkaon nga itong ginatake. Pwede usab ang mangosteen makapakalma sa labad sa imong uo ka makabuhay. Doon yung mga pipila ka mga Zantones sa mangosteen nga pwede kay mo pakalma sa labad sa imong uo. Sa usa ka pagtuon sa usa ka mga tao o sa mga tao mismo ka makabuhay nga doon ay migraine, ang paghatag og mangosteen extract mo resulta ka na or miresulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangosteen pa lang na ha ka makabuhay. Diba bonggang bongga? Unya ang mangosteen kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Kung sa pabangamatang sa kape ang imong imnon, ari na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu!
0: And now, kamakabuhay ang sumpay ni Ana ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa Revelasyon ni Josima. Abdik now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Batod, mabait naman si Sir Dalton. Kinailangan lamang talaga niyang masahiin dahil kaka-recover lamang niya mula sa pagkaka-stroke. Tinanggap ko ang trabaho kahit 5 araw akong wala sa bahay namin ni Hector upang makatulong ako sa kanya. At may pagkain lagi sa hapag. Kaya lamang, Lady Batod, inaabuso naman ni Hector ang sweldo ko. Laging nang hihingi. Ang masaklap ginagastos lamang niya sa mga walang kabuluhang bagay.

0: As in, kanunay maghubog si Hector kauban ang iyang mga higala, Josima. Musugal pa. Og sigurado sab ko nga sustento niya sa iyang mga babae padayon sab.
1: Mamo.
0: Ayon na gani iintrigo pa niya ang imong sweldo. Ayon na pagtunol niya bisan piso.
1: Nahibaw kang iposible ka ng buhaton, Mamo. Nahibaw ko siyang may income na ko. Natural mangayo siya.
0: Pero giwaldas lang sa hinampak, Josima.
1: Sagdi na lang. Dili man tanan kong sweldo gihatag ko niya ba?
0: So okay ra gid nimo?
1: Ang importante, huwa ko niya biyai, Mamo.
0: Unsa?
1: Ang importante, nagpabilin siya sa among kaminyoon. Bisan pa man ko nalambigit siya sa lain-laing babae.
0: Oh my God, Josima! Tinuod ka? Ikaw pa ba kini? Dili ka katuhoan!
2: Karon ka lang nakapauli. Gikapoy ka sa imong trabaho?
1: Gikapoy ko sa biyahe, Hector.
2: Abi mo ang tinuod, Josima. Wa gid ko makauyon nga nanarbaho ka isip manghihilot atong tigua nga gika na stroke.
1: Ha? Miuyon ka na, Hector?
2: Oo lagi. Pero wa gid ko makauyon. Lapugos lang ko. Unsa naman lang tuod ang ikasulti sa mga tao ini? Nga ikay nagbuhin ako? Kanya may tipon kapag yung puyo sa imong agaon Lunes hangtod Biyernes. Dili ka magka-develop pa imong duha adto. Sige krabag, hikap sa iyang lawas kay masahion mo man.
1: Hector,
2: undang nga tingalin ang trabaho, a Josima.
1: Oh,
2: or kung gusto kang mupadayon sa imong trabaho, pangayo og uminto sa imong sweldo. Gamay ra kay nang 18,000 pesos oy. Ingna nga himuong 25,000 pesos.
1: Hector,
2: og pangayo adayon ang imong mid-year bonus.
1: Ha?
2: Kana, kung gusto kang magpadayon ka na imong trabaho,

batod, kinakapalan ko na lamang noon ang aking mukha at nakipag-usap ako kay Sir Dalton. Pero ang totoo, nagpaalam na lamang ako para huminto na sa aking trabaho, pero ayaw niyang pumayag. Manatili lamang ako, nag-offer siya na dadagdagan ang aking sweldo. Naging 25,000 pesos nga. Dagdag pa ang isang sakong bigas bawat buwan. Nakakahiya namang mag-demand pa ako ng mid-year bonus, iwala pa akong isang buwan noon. Sinabi ko kay Hector ang lahat, umokay naman siya. Pero alam ko, Lady Batod, marami pa siyang pagkakataon para abusuhin ang kabaitan ng aking amo. At yan ang ikinababahala ko noon.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibok ang chapter 3 sa revelasyon ni Josima. Pero wa pa mi ended to. Sumpayan pa na nato sa masunod pang episode sa atong tuluman nun. Pero unya, human sa pipila lamang ka mga pahinomdom sa itong pagbalik atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati ang kinatibok ang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Dr. Lemuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong gitry. Dito lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, ESL Makabuhay Product. Kaya sa alam.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Gustay mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayong gimulo. Pila na ka adlaw, pila na ka simana, buwan, or may abot na siguro nagpila ka tuig. Ayog pasagdi, mientras makaya pa. Dangup na, sandig na, og salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isip imuhang dietary supplement, ika magmahay. Musalig ka lang, everyday gitsab na. Kadili mo na pwedeng overnight, og mamaayo na dayong ka. And syempre, kadungan anang pagtumani mo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang disiplina usab si mong kaugalingon ka ng mga angeng likayan, ng mga pagkaon, mga ilimno, nun nga makapa-trigger, makapa-tukar sa imuang balatian, likayan na sab. Kaya di man kinala nga magdako ang atong ubang, nga muingon nga, ay nag-inuman ko, okay ra na yung mag-bisyo ko. Ay di pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, wag yung mahitabong nindot ni mo, kung di ka makabang budisiplina sa imuang kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapa sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba aron nga makukuhaan, matibhangan ang pagsakit. Kanasang na yung mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnon sab ang kanang gilaga nga not real dahon, panit sa kahoy sa neem para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog diya sa imong tiyan. Unya na pa'y mga nagkadaiyang mga parte sa neem tree sa makabuhay nga pwede kaayong akuhaan na tuog dagang mga matang sa chemical, ingon man sustansya, nga pwede kaayong makahatagsab na tuog nindot ng mga benepisyo sa atong health. Kanang liso, kakuhaan na to na og oil, nga kung tawag na to na neem oil. Ang panit sa kahoy, ang dahon mismo po ana, kakuhaan sab na to mismo og oil. And tannin, ganun. Ang mga liso, doon ay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid, and flavonoid. Bisan asa nga parte ana nga tanom o kakahoy kamakabuhay, ginagamit na isip tambal. Kung sa obada sa paggamit, ang kinatibukan ana nga tanom sa neem, kagamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon, mahimo nga imong dukdukon, naitapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, especially sa skin. Pwede usab ka ng imong ilaga, imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat ana nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga conditions. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy, kasagara na usab ka na nga ginalaga gyapon ang panit sa kahoy para ato ang kapahimuslan sa pagpanambal. Ang neem kagan kay ikahatag nga kaayuhan sa tong panglawas og ang neem ka makabuhay usa lamang sa daghan nga ingredients nga giusa 17 ka buok nga giusa sa tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ang atoang kapsula isip ato ang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sa makabuhay!
1: Paborito na sa kadaghanan karon ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Magpauhay ka pa ba? Magkumiinom ka ani, di mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magpalpite, dili mag-acid reflux, dili maglaban ang o, di mo tukaray uban pa mga balatian, okay ra kay safe kay ka. Unya, imbis nga nakay balatian nga madungag diha kanang imong mismong balatian or sakit karon, tabangan ka paana ka makabuhay nga wag tango na sa imong sistema. Pinagi sa pag-inom nimo everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, 17 ka mga ingredients na adiha sa tong kape ka makabuhay o matag usak ka ingredient na inindot o benepisyo nga ikahatag sa ato ang health. Usa na diha ang spirulina. Ang spirulina ka makabuhay tambal na sa allergy. Matod pa sa research, ang spirulina mahimo nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo sa spirulina, nagatabang na aron matibhangan ang mga simptomas sama sa discharge sa ilong, sa pagpanghatsing, paghuot sa paginhawa o pagpangatol mismo. Gawas ana ang spirulina usab, makapaubos sa blood cholesterol. level ha. Ang spirulina ginatibhangan ang level sa dugo sa kolesterol. Kanang sa natural nga pamaagi, makapaboost pag ina. Aron sa pagsupsup ito sa mga importante nga mga minerals, pag-absorb, inana. Diba? Ang pagkonsumo sa pipila ka mga gramo sa spirulina everyday, kamakabuhay, nga mamahimo usab nga matibhangan ng LDL or bad cholesterol. Og mas ma-okay pa ang imuhang cholesterol ratio. Kanang pag-normalize sa cholesterol, mahitabo lang na sa kanang bitong dako kaayo nga posibilidad pinaagi sa ato ang paggamit o pag-inom, pag-intake sa spirulina. Unyang spirulina maayo usab sa mga diabetison. So sa kapagtuon ka makabuhay, asing ipagpanuki-duki gyud gikuha agin sa spirulina isip usa ka pag-diet, madungagan di ay. Oo, para sa 12 ka semana. Ang resulta sa usa ka importante og mahinungdanon kay nga pag-ubos sa kada bitawng taba nimo or tambok sa imuhang dugo ang level ana. Kana nga particular nga scenario ka makabuhay, nako kay nang tabang di ba para sa mga diabetison, aron mo ubos ang paghubag og nya makatabang pud na aron matibhangan ang presyon sa dugo ingon man sa cholesterol. Og ang katapusan, ang spirulina, aba, surprise ka makabuhay, makaayo usab sa sexual urge. Sa imong gana, sa imong love making ninyo ni Mr. or ni Mrs., ang level nga naa di sa protina, nga naa sa spirulina, hasta na usab ang pagbaton o nauguban pang mga vitamins, minerals, og enzymes, ginahimo ka na nga kanabitong mas importante o kanabitong sa Tagalog pa kapaki-pakinabang para mas mo-okay pa ang kahimsog sa sexual nga aspeto ni Mister ug ni Mrs. Ikinahanglan nato, di ba, ang spirulina sa ato ang lawas. Ug ang spirulina, kamakabuhay, usa sa mga 17 ka ingredients nga giusa ug gisago lamang diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa pamanga kape ay imong imnon kanang 3-in-1 mo kanang 5-in-1 nimo, ipadapli na gagasto-gasto karaana, wa kay makuhang nindot. Switch ka na sa mapasakadaghanan karon, apil na sa panon na nagainom everyday sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady.

0: Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha. At ang nabati ang kinatibukang chapter 3 sa kaysaysayan ni Josima. Pero pa may ended to. Karoon tong isgotan o lakbitan ang tanan, no? But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom din at o kalimta ng bongga and God bless us. Hamubo lang akong isulti, Josima. Kumusta ka? Ug salamat. Life is what we make it. Kung sa atong kinabuhi karon atong sitwasyon ato nang gipili ato nang gipuy-an. Nakay mo ingon nga depende man sa pagpaningkamot, Lady Batod, o tinuod, pero naay mga pagkakataon, naay mga kaygayunan nga atong ginatolerate ang mga panghitabo. Kay okay na lang, sige na lang, para magpabili na lang para walay gubot in ana, no? So nakatuon na ako sa chapter 3 sa kasaysayan ni mo Josima and kamakabuhay. Kanabitaong kung sa imong gipili mao gyud na. Kung unsa imong sitwasyon imo na. Makalingkawas lang ka, ana, ako imong pilion ang pagpaningkamot para mo biya, ana. No? Kung nagstay ka, nagmagulanon ka, detoxikan ka, pero naagihapon ka diha, choice na nimo. Life is what we make it. Kita ang nagbuot sa ato ang mga kapalaran, sa ato ang mga destiny, dili ang laing tao, dili ang sibisan kinsa, dili ang bisan unsa. Kita ang responsable, ana, na pugos man tauwa, gipili nato na. Ganon. Pero ang labaw sa tanan, mag-ampu ta para mausab ang tanan. Dungan pod sa itong pagpaningkamot. Anyway, kamakaboy, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kinatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon o kinilang yapon niyo higala sa Kuya Arn. Makiguban ka ninyo sabay na usab sa paghatag o laing pagtigan sa laing tampo nga isaling o gisugilon din ka nato sa usa ka sinder na to nga si Lino nga taga Hingoog Misamis Oriental. Lino, salamat to sa mga kaagi ngay mga gishare dyan sa to. Usa na kini nakasuporta sa atong programa. Ngayon kini niya higalas Kuya Arn, nakapadaya na sa paghatag o kinabuhi sa naglalaing mga kaagi tampo sa tao. Kumusta, kumusta? Tanan, matong mga listeners sa naglalaing lugar, manginawad ko na sa mayong pagkabutang, na sa mayong kondisyon sa lawas. Sa dili pa itong padayon, no? Kumusta usab? Ang atong mga users nato sa atong mga product. Manginawad ko, so kanyan to, hantod karon nagpabilin paghihapon mo nga nagsalig o naggamit sa atong mga produkto, labi na gid sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kaya makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantod makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas, mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga dali tatakbuyan o sakit, magdugang na hinon atong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, na napoy may takboy ng mga sakit sa atong lawas, unsao na lang. Pagpaabot pa ta, nga mulubog na ta sa atong higdaanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasagdin ninyong ingana ng mga problema. Og labi no sab kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, gitawag kini sa cleansing effect. Kay mohinlo kini sa atong sulod sa tinai o sulod sa atong lawas, pinagis pagbawa sa hugaw o pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag adlaw gyud kita makapagawa sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulak taw tatago sa adlaw o na tamo pagawa sa atong hugaw, kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantod magkasamad-samad, hantod hinungdan nga madaot yun siya, malata. Tungod na sa hugaw mahigala. Isang pag mga lami imong mga pagkaon, mga sustansyado ang imong gipangkaon mahigala, kay paingon yun ang sama, himo siyang hugaw nga dapat yun nato ipagawas. O nakumulak taw tagkausa, duha ka adlaw, delikado na mahigala, o kung mamintin, diha na dayon ang problema, mapaingon sa colon cancer. Bisan pag moingon tag simba ko mahigala, pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, dili yung kabalibaran sa colon cancer mahigala. O na, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon, makatabang niya na mahigala. No, sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantod sa mga tigulang. Kaya kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pitungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniini, hinluan na ng sulod sa imong lawas, na mao unsay nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagis pagbawas sa matag adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pong kain sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag inom mo coffee kung naakay high blood o diabetes. Kay basin gusto kang mga stateside nga mga coffee, basin dili haom sa imo, kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, na magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas kag dugo sa mga tagalaing nasod, na mo ilang ipangapi, niya mo po imong kapihon, basin og di ka mo angay na, dili na inon ka katulog. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napod kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mga higala, dako po nigtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy nga uban, ng mga kape, coffee corn, ang ato ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang yun ang ipasabot sa inyo ha mga higala, kayo naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Arn, lain man ni coffee corn o dili na coffee corn ato ha, coffee corn. na magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong Coffee Corn Purple, abi ninyo mahigala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa manggustin. Kining manggustin mahigala makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sa agol dugang nini, moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Pag napag-i-chay dugang sa agol nga guyabano. Kining guyabano, mga igala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na sa siya isagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagin siya isagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Kung napagin siya isagol dugang nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagin siya isagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong Coffee Corn Purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipariha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duha kadlaw, tulo kadlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Walay problema mga higala, ano eh? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya mga higala. Lapos-lapos rin siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya ay sagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Huwag dugang pa, napagin siya sa agol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagin siya sa agol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingi rin ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, Hinungdan nga mabalda pud atong trabaho pagkaugma kay di man taganahan mo trabaho kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta og protection nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan niini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sab ni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa ka bulan pwede haplasan niini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol, mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, o himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na usab sa mga bukol, o mga almoranas. Ang almoranas, mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas o Orion, dahil dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto o lusa o kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsa din sa usa ka oras ng salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki, baka bisa mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak, ha? Okay, mahigala. Manginaot kong nasabtan ninyo. Kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mahigala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay na sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo mahigala, 25 na ni katuig na nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Napakoy uban pang mga product nga akong i-share sa inyo ha. Tiro niya na. Ato sa sugdan na sa paghahatag o kinabuhi ang maong kaagis o sa kalalaking nga si Lino. Nga taga Hingoog, Misamis Oriental.
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, kinahanglan pa ba nato ipugos ang atong kaugalingon sa pagsulod sa kinabuhi nga dili naman ta malipay. Mao kini kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Lino taga Hingoog City. Pero sa dili pa ato sa ipabati ang awit nga haom sa maong kaagi.

0: si Boboy Maral. Boy, saman.
1: Ay, may kinaka diri, bay. Nagunsa ka?
0: Nag-shot-shot ko gamay.
1: Ah, nag-inom-inom ra kag imuhawa ka, katawag sa kuha? Para na kay Katbang? Mura mag na'y problema lagi, bay.
0: Medyo na, ah.
1: Nga ano, amang gamalang pizza kuha? Barkada ba yata? Kinsa magtinambang ay kita ra ba yung doha?
0: Himalo ko, pero di ko gusto madamay ka.
1: Ah, grabe sam na. Unsa may problema, kwarta? Kaya naman nga po ko'y gamay kwarta din eh. Pero, okay rin, 200, 300. Makatunol nga po ko sa iyo mga bailino.
0: Wala, dili kwarta may. Naman nga po yan ko ah.
1: Oh, pasyata tabi. Oh, dali, ingkot. Tampa, unsa di problema ni mo? Halanga po ni mong ginom. Unsa mani? Maor nga po, good. Likor. Unsa di problema ni mo lagi?
0: Ay, si Maylin.
1: Imong uyab?
0: Oo.
1: Mga simana na naglikay-likay sa kuwa ba? Basi, nakasala ka?
0: Sala? Wala ko'y sala sa iya. Bisan ka-istorya ng mga babae, bisan kinsa din nga mo silingan, wala ko'y gikasulti ng babae nga kung makita niya dapat siya masuko, magsilos.
1: Ginampingan ako si Maylin ba? Pero natingala na lang ko. Unsa man di problema niya eh?
0: Ambat. Unsa yung problema niya?
1: Kaysa unang higayon. Pero meron pa namang panaguyab. Halos ka na gabi mag-uban. Mangaon mi sa gawas. Mali pa yun mi. Dinagani ka na ako matagag pagtagad. Bitaw, kay gi una ni mo si Maylin. Kita nga barkada kayo. Kababata pa yun, handod ka ron. Pero nisabot ko ba'y kay... Lain man ang uyab, lain mang barkada. Di, normal. Nga mura o maikaduhan na ang barkada kaysa uyab. Pero, sama na.
0: Ako pa ning susihon, ganun ni nga na siya, naglakailikan na sa ko, ah. Tawagan ako siya, mingong busy.
1: Ah, susihag mayo, para masulbad na. Wa may lang, makakwana na. Ikaw ra. Ikaw ra yung musulbad yan na ako. Kung kwarta, makachipin niya po ko sa imo sa inom. Sige na, shot na.
0: Oh, kadi na may.
1: Si Maylin. Ah, si Maylin?
0: Oo,
1: nanawag. Tumagal ako may. Maylin, salamat ka, nakatawag ka.
2: Asa ka?
1: Hindi, asa balay. O sa problema, pwede mo magsulti ta. Kay mo namang naglikay-likay ka sa ko, ah. O sa may sala na ako.
2: Wala kay sala. Ako ang naisala.
1: Ikaw ang naisala?
2: Oo. Dugay na nga doon ako'y gitago sa imo.
1: Gitago nga unsa?
2: May siguro sa cellphone lang takasultihan. Kay basin kong sa personal, basin mapasakitan mo ako.
1: Dili ko ka na mahimo sa imo. Kinsa man ko magpasakit sa imo. Labi na sa akong kamot. Dili ka na pwede bisa bagong sa iyo sala ni mo. Sultihin lang ko. Sa man magiging personal ka?
2: Dili lang. May lang sigurado nga dili ko na mo madapatan.
1: Bisan pag sa personal ta, dili ta ka dapatan, wala ako'y katungod. Labi na kay mahal ta ka. Time pa. Oon sa'yo problema. Tingala ko sa'yo mo ba? Mga simana na likay-likay ka sa ko, tawagan ta ka, muingon ka, busy ka. O niya, kalit na lang imong i-op imong cellphone.
2: Paminaw maayo.
1: Jose, sultihin ko. Maminaw ko.
2: Sultihan ta kas pinod, abin ni mo. Mone akong dugay na gitago sa imo ha. Lino. Sa tinood lang adun ako eh. Kalivin.
1: Oh. Kalivin?
2: Oo. Oh. Kaso lang nag-abroad siya. Dili malika yan. Mabot sa kong una-una basin o. Iyakong ibinuangan dito sa Laing Naso, nagkuhan siya mga babae. Kasi man-man siya. Mana nga, para mawala na sa kong nauna ang mga pagduda. Yan, mukalit na lang sa mabot sa kong nauna nga maglagot ko. Mana nga, gisugot na ka samtang nanguyab ka sa ko ah.
1: Ganun ka magsultihan na sa sinugdanan? Ha?
2: Wala lang. Unang naglikay-likay ko sa imo, kaya mauli ay na siya. Next week, mauli na siya.
1: Unyang ako!
2: Kalimta na nato atong ginabuhat.
1: Isa, Maylin! Sa kalimtan, nga na lang sa sen, kalimtan ni mo?
2: Huno na lang ang damgo ka tong tanin.
1: Damgo sa imo mata? Dili pwede! Dili pwede! Nainlam na ko sa imo, Maylin! Ikaw lagtuon sa ako ang mahigugma ko sa imo, ha? Gimaayo ko ni mo pagtagad. Bisan unsa na lang imong gihimo. Karon nakakatun ako sa pagmahal niya ka ni mo, ingana na lang ka sa iyon.
2: Kalimti na ako, pwede ba? Na ako'y kalimtin. Muabot na siya. Sige na, babay na. Kalimtin ako, ha?
1: Maylin! Maylin! Maylin! Wala ba eh? Giop na! Uy! Unsa man tong kalimtin ingon ni mo ba eh? Boy, mo rin naglikay-likay si Maylin sa kuha kay mo abutin niya yung kalibiin.
0: Ah! Nari kay Karibal ba eh?
1: Karun pa ko kay Balo. Maayaw mo pa nag-uban sa sinugdanan. Gipaasar na ko niya. Dili pwede mahalan ako si Maylin ba eh?
0: O saman, gusto ka mo usapaw?
1: Libin pa sila ba eh? Pwede pa na ako siya mabunlot.
0: Ay, pasag din na no'y, nakatilaw na bitaw ka na.
1: Si Maylin ba'y akong gusto?
0: Kanyang sama na, na may kalibin. Mabot na mag-aha.
1: Dili pwede. Kinalan kami yun ang mag-uban.
0: Ay, na, madaot ka niya na ba'y?
1: Bahala na ba'y. Basta kay mahal na ako si Maylin. Ingon pa niya, kalimtan na lang daw na ako tanan ang nahitabang sa among panag-uban. Dili pwede.
0: Unya, unsama na ni mo na.
1: Abduon ako sa isa yung ipuyan. Abduon ako ba?
0: Ay sus, lungagan na to, ni inom na to.
1: Kinanan uba. Abduon ako siya.

0: Mutara ko na yan. Katapad ka bali. Ayo, boss, mayong bundag, boss.
1: May bundag. Ano saman?
0: Boss, kung asa si Maylin?
2: Murag Davao man kuno to siya.
0: Kay maabot daw kang iyang katipon. Katipon nga?
2: Naman ni katipon si Maylin. Nagtrabaho sa barko. Mapauli na, mo to iyang gitagbo. Kay siguro patagboon sa lalaki.
0: Walay tao na ha?
2: Wala.
0: Kagahapon sa hapon, milakaw si Maylin.
2: Unsan?
0: Kay gano'n, unsan ni kaniya? Ah, wala boss, kaila lang boss. Sige boss, salamat boss ah.
2: Ah, sige, sige.
0: Sao man ako ni? Dili pwede, Maylin. Kita yun ang mag-uban. Dili na tiaw kong gibati ka ni mo, dili na kumidya, Maylin. Paningkamutan akong mabunlot na kasab lalaki ngayon mo gikalibin, pahala na. Puslan man ngayon mo kong itudloan nga mahigugma ko pag-ayo na kanima. Bahala na, magkinaunsan.

Pasin na kaulit ang rotsero na. Tawagan ako siya. Dili lang ko pwede mo atunod sa ilang ipuyang basing naang lalaki o basin dili mayo ang mahitabo na mo. Tawagan ako siya.

0: nawakin kauban ako ang bana nako.
1: Dili pa nimo na bana. Unsa naman ka? Ikaw pinagtundos ako nga ma inlap kong maayo ka nimo, ya karon nga naon ko nimo, pasakitan ko nimo.
0: Kay nang tanaka kalimtin ako. Kay mas love na ako ni.
1: Love nimo kay nasa barko nagtrabaho. Dapat wala ko na mo gipaasa.
0: Wala na imong kong matiri ka na ako.
1: Dili pwede.
0: Ayaw na kong samo ka, maluoy ka.
1: Maylin. Sa wala pa kita. Ikaw kanuna yung maghagad sa kong manuroy tabisan asa nga kita lang duha. Halos tanan imo gasto. Bisan na ako ikagasto pero dili ko nung pakuoton. Ug kwarta kay ikaw lang. Pasabot imo kung itudloan nga mabati ko kung ba niya kanin mo. Tanan kaayo nga imong ipakita ka na ako. Ako kining natagamtaman. Ug dili lang nga nakasayang nga kalimtan ko kana.
0: Kaya nang tanakakalimtin na ka to. Kagay man imo kolo.
1: Sultihi ko, wala ba kayo gugbandiri ka na ako?
0: Wala na. Kaya na akong kalimtin.
1: Malin, dili pwede. Ibala ko nga mahal pa ko nimo. Kalimtan na lang nimo ang nahitabo sa ato. Ampisig, asa kita mayabot. Naari mahitabo sa ato, ah.
0: Kalimtin na ka to ba? Ay, nasigis ko tato. Kaya nagpalod lang akong bana. Muanin na to karon.
1: So, manana ka sa inyo, ha?
0: Wala. Di pa miss Davao. Sige na, babay na. I-off na ako.
1: Malin! Malin!

Di ko makatulog ani. Dili na lang ko hagaron si Bobby mag-inusara ko. Magita ko kalingawan ani. Paso ko ni Paygon, di ko may mutang ani. Panggan ko ni Mylene sa cellphone kung manawag ko. Mahala na magita ko inom ani.

0: Miss, gawa ka inom ba?
1: Ah, nagarag na inom, sir.
0: Lady lang.
1: Murag na ako ka problema, sir.
0: Ah, sige na, hain na sige pangutana.

0: Ang importante, nag-order ko, nagbayad ko, happy as you order, God. O, narang bayad, buhalang yapon ka butilya.
1: Ah, sige, sir. Kasi kung ganaan ka, pulutan, sir.
0: Tagay ko, saan sa dihan ang pulutan?
1: Ah, kanilang, sir.

0: di aras sir. Jangan pelutan. Pasensya na daw kayo, ha?
1: Pwede lingkod, ya. Lingkod. Para na huwag kayo sa Surya.
0: Oh, ikaw, huwag mo kung libre nung ginom.
1: Sabay mo, ha?
0: Ah, ikaw, para ragyapon sa mong ginom. Para may among kasagaran dire.
1: Eh, pag-order ito, doon, ha? Doon ka butilyay mo.
0: Ah, salamat, sir, ha?
1: Yeah. Bailin nga nung imo magugingan, eh. Gimahal talaga kagbayot. Dili pwede nga ani na lang ka sayo. Pagkita ragyapon kita. Samukon tayo yung kamay, Lin. Samukon ta ka. Hantun nga masuko ng lalaki ni mo. Ugbiyaan ka. Ugdire ka paingon sa ko, ha. Muna akong buhaton. Pwede ko magpakita dito sa inyong pinuyanan. Bisa na ang lalaki. Para magkabulag mo. Pagkabulag ninyo. Diri ka sa kawasan ko. Kisigurado biyaan ka sa lalaki. Boy.
2: Oh.
1: Ubali ko, boy.
2: Asa man ta?
1: Mato ka kamailin.
2: Mato ka kamailin? Bagusa ba ka dito basi na ang lalaki ngayon kalimin?
1: Mau ni tuyo na ako. Samuko na ako siya.
2: O saan ka klase ka samok?
1: Ipakita na ko sa iyang kalibin karon nga na ang ilalaki iyang uyab.
2: Ah, ayaw na ba'y? Delikado na ba'y?
1: Basi nato'y pusil tong iyang uyab na. Napusil tag apilani. Ay, kahadlok. Palayo ra ka ako rin buduol. Nalima kita sa kukunsakon ko sa lalaki.
2: Ay, kakursunan ako ni mo. Unsa may plano din mo?
1: Para magkabulag sila. Kung magkabulag sila mula ko ang lalaki, di paingon si Maylin din sa ko, ha?
2: Ah, sige. Umanang tanga, pero layo na ko, ha? Basi na bubunot ng kalibin ni Maylin na patay. Ma-appeal ko. Ikaw ang nalipay, pero appeal ko sa kasuko sa lalaki. Bahala na. Palayo na ka. Ako rin bahala sa akong kaugalingon.
1: Atin ako, ha? Oh, tanong pa ba, eh? May lalaki, oh. Bigawas.
2: Murgo man si Maylin lagi.
1: Wow, okay ba lang? Dira ka, dulo na ako. Istoryahon ako ng lalaki. Samuko na ako si Maylin. Para biyaan sa iyong uyab. Boss, mayong buntag. Na si Maylin? Kaya nga nung, saan dito yun ni mo?
3: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then dili ako magdugay sa CR, kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, ma'am. Nakagunay tanga plus dia.
7: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
6: Oo. Oh.
7: Kay, mugi niya akong ginagamit.
6: Saan sa man?
7: Sa una, nagbuntis ko sa pilmero na akong anak. Naka-experience ko. Grabe yung panood.
6: Mm-hmm.
7: Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
6: Mao'y mong gi-applas pagbuntis ka?
7: O, natagam ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko ninyo sa bata.
6: Mm.
7: Nga, dugo ito na nga ginako.
6: Mm.
7: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil. Kaya naman po nag-recommend ako na ako nga, maayo ko no ang Orion Herbal Oil sa mga buntis.
6: So, gi-applas na mo sa nagbuntis ka?
7: Opo.
6: O, na, efektibo, ma'am?
7: Grabe, efektibo. Sali, radyo, may gawas ang bata niya. Ko, kayo, feel nga, kana bitong...
6: Sakit.
7: Sakit bitong tiyan.
6: Mm, sa pagpanganak.
7: O, sa pagpanganak. Wala,
6: so, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nanganak ka?
7: Oo.
6: Orion herbal oil may gagamit?
7: Opo, moji lang gagamit.
6: So, ano may may kasultes Orion herbal oil, ma'am, sa mga buntis?
7: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali, gid mo, mga anak. Mogi na ako na experience.
6: Walay panuhot?
7: Wala gay panuhot. Kaya, makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata, tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, Tisidan Probin para sa ko.
6: Orion herbal oil.
7: Orion herbal oil ako ginagamit. Nindot kayo gamiton.
3: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
3: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
2: Boss, mayong buntag. Naa si Mylin? Kaya nga nung, saan dito yun imo? Sultihan ta ka... Boss, di ba daa ka sa barko? Oo. Kaya ganun, so di. Okay ba lubos nga nari si Bana? Samtang tuwa ka sa barko, kanunay may mag-uban sa imong asawa?
9: Unsa?
2: Oo, tinood na, boss. Kay basin lagi daw ko nag... Babae po ka dito sa laing lugar. Samtang nga nagtrabaho ka sa barko,
1: Nya mo ni nahitabo, boss. Ako'y kalingawan niya. Gipaasa ko niya. Nya nasadyang mo uli ay naka. Gipahibalo ko niya nga. Naday siya'y bana. O niya. Huwag ko niya sulti eh, sa sinugdanan. Ninag-asa ko. Mibati kong gugma sa babae ng imong asawa, boss. Tarantaan mo ka. Ako'y sa labas kayo kay Balo. Nagpatuo siya. Nag-inusara na siya. Managisakitan ko nga iyakong ipaasahan. May bati na gugugma sa imong asawa. Tapos karun, nahibalaan ako nga naaday sa banang nga nasa barko. Bura na, boss. Tinuon na ingna nga diri ko. Ingna si Lino. Lino akong pangalan timani na, boss. Ipaasahan ako nga na imong asawa. Kaingon ako wala siya bana. Tarantano. Diyan na ka, boss. Asa ka? Nagpahibalulong ko sa imo, ha? Kapila na may nahitabo na na. Nag-uban-uban may sa imo asawa samtang tuwa ka sa barko. Mo ba? Oo. Sige, diyan na ka. Bahala naman sa inyong kinabuhin, ha? Tanaw na to, Mylene. Huwag dili ka mo balik din sa kuwag biyaan na ka na imong bana. Sakit kayo mong gibuhat sa kuwag mo kung pakalimtun sa atong relasyon. Karon, tanaw na huwag di ka mo balik sa kuwag.

0: pastilan ba imo tong nabuhat ba eh?
1: Bahala na, ibalos lang ko. Ngano ba ni magkagubot sila?
0: Ay, ay! Kulatahon niya to si Mylene. Pakonsensya ka tungkol sa imong gibuhat ba eh?
1: Bahala na siya. Kung unsa kasakit iyang matagamtaman ang kasakit niya, dapatan siya siyang bana. Kaya nga na po kasakit iyang gibuhat din ka na ako. Tanaw na to, dili ba siya manawag sa kuha?
0: Ay, ay, hindi mo ba yung maluoy po kang Mylene ba eh?
1: Wa siya maluoy sa ko, iya kong gipasa, nagpatuo siya nga, wa siya bana.
0: Sakit sa kuha, boy! Kay mi bati na kong tinudanay nga gugmang ato sa iya, ha? Yan ko nun, inga na lang kasayang pakalimta niya.
1: Mausap niya ako ibalo sa iya.
0: Kung gimahal ni mo si Mylene ba, di rin mo nga naon ba? Kulatahon to sa lalaki ba? Wata mo, patay pa hinoon to ba?
1: Bahala na. Kabalos lang ko.

0: Inom. Ay, ay. Sira ta ni inom. Pahala na. Kuno na agmayo ba yun si mahitabo ni Maylin bay? Nagtukong katong lalaki bay? Dilito mo dapat. Hinoon mo sagpa siguro to kaisa. Huwag dayon. Biyaan si Maylin. Ang mahitabo. Natural kay kami naman daan ni Maylin. Dirigit siya paingon sa kuha. May tabo ka na bay? Nga mubalik si Maylin si mo ha? Oh, kanina may. Hello?
1: Advice ka.
0: Oh.
1: Isang diyan sa sarang kakalimpin na ako. Saka lamang pagkakalik at nakauban ko ni mga pila kayo ngayon.
0: Unsa din ito po?
1: Milakaw na siya. Gibiyaan ko niya. Gikan ko na malingki. Nagbilin siyang sulat sa lamisa. Nga ako daw sa gibinuangan. Nga diri daw kalino ang pangalan. Nga nagiguban ko ka di mo, pirmi. Nga samtang tuwa ka sa barako, muna'y sulat niya, dire.
0: May rasab.
1: May rasab? Ha? May rasab? Maayo ba'y mong imuat para sa ko, ha? Alino?
0: Ay, kabalakan niya ako.
1: Imo nang gibuhat?
0: Ako nang gibuhat para mabalik ka, dire, kanakaw. Gipatagamdam sa mlako ang kasakit ka kong gibati. Sa imong gibuhat din sa ko, ah.
1: Mao ba? Huwag nagtuo ba ka, bisan niya akong gibiyaan. Mabalik ko sa imo, ha? Nagtuo ka?
0: Kita na daan. Labi relasyon, pwede na ka mabalik din sa ko, ah.
1: Ingatan lang kasaya na imo, sulti din sa ko, ah. Padayon na lino, kalimtan ta. Puslan man nga imo kong gibuhat na usama ni ini. Nagtuo ka nga ubalik ko sa imo at tungkol kay gibiyaan ko sa lalaki nga akong gikatipon. Bahala na kasi mong kinaboy. Nga nung rin mangita kong lain, kalipay na ako. Kaysa mabalik ko sa imong tutuwa ka.
0: Oh. Maylin, nagpaabot ko sa imo ha.
1: Bahala na kasi mong kinaboy, Lina. Pangita o babae, nga ikasinabot din mo. Kay mulakaw na ko din sa itong lugar.
0: Maylin, may istorya ta.
1: Ayaw na. Kay mulakaw na ko karon din na ta magkita. Nagtuo ka siguro ka mo sa liri mong gihimo. Pahipali ko sa imo ha. Monigingon W-R-O-N-G. Wrong ka, Lino. Wrong ka. Tarantado ka.
0: Maylin! Maylin! Oo niya, unsa man ba? Unsa man, mabalik siya sa imo ha? Mulakaw na daw siya. Di na daw mahitabo ngayon pabalik pa siya din sa ko ha. Tanawa lagi imong gibuhat. Ato na to siya, boy. Masinuwa pa to kalakaw sa ilang balay. Ato na to. Ah, sige, tara!

Ay, sirado na din ha. Bago lang milakaw si Mylene, mga uras lang siguro. Wala tao din nang? Wala na. Nagkabulag man to sa iyang bana-bana niya. Tempa, basit ikaw ang lalaki itong ni Mylene. Ha? Oh, wala nang, higala lang minang. Ah, mo to, milakaw to yung bana. Amo, asa na to paingon? Si Mylene po, milakaw na po. Dala sa iyang bag. Agibiyaan na ng giabangan. Atay bay, daan ko pa. Dito mo sa lirto yung style. Pangitaon niya po ako si Mylene bay. Pangitaon, asa paingon? Malukop niya mo ng kalibutan sa pagpangita. Kung tinood kang nagmahal sa katao, makita na niya po niyo, pinagisi mo pagpangita. Oh, pangitaon, intiro Pilipinas bay. Ang gasto lang daan bay, sos. May pamangita na nagagaling babae. Dili pwede, bay. Dili pwede. Pasag na lang ang tatuni mo. Makatusik-tusik pa siguro ka kamayli. Oh, sumasaman ka, oi. Nagtuo ko nga. Basta bumalik lang siya diri sa ako, biyaan siya sa lalaki. Ay, masuko man to. Tanawa, Sir Sulta. Tara, let's go na. Balik na siya, eh. Magkita rin yapon ni bay. Aw, hindi, mga buta. Niyan ka nang sige kang inom. Kaya nasakitan ka, awa na. Pangitaon ako siya, bay. Pangitaon ako.

0: Sir, may balik ka din, sir.
1: Oo. Samay. May nga nila ko, tanawan na lang ko nimo.
0: Oh, kada lang, sir. Magkuha akong order nimo. Saan ay resulta, sir? Nagkasito lang mo sa imong uyab.
1: Sira, mainom ka.
0: Ah, oh, kung paimno ni mo.
1: Oh, pagkuha dito.
0: Sir, hubog na ka.
1: Bawalin ako.
0: Hindi rin siya ito, sir. Story-story lang. Good. Minus mo ng customer na mo ron. Mas tayo nga niyang adlaw.
1: Ay na. Gusto na ako ang babae nga. Ipangita na ako.
0: Listen naman ang pangitaon. Sino nga ang tao nga wala dire. Labi na nag-likay sa imo, ha?
1: Mahala na. Pangitaon ako siya.
0: Kaganina, wala na mo ba natin pagpangita nga kondisyon pa imong kaugalingon? Karon nga hubog-hubog na ka. Mangita na gyapon ka. Madisgrasya ba yan ka, sir? Basin na kay gi-driban.
1: Makilabot. Basta kayo. Talingaw lang kung nag-resulti sa imo samtang nag-inom ta. Pangitaon ako siya.
0: Gibiyaan na day ka?
1: Oo, pangitaon lang na ako. Basin, naras siya diris palibot.

0: asa na kasi Maylin. Pila na kahat. Tawag na ko out ka birits na siya. Asa na kasi Karan. Pero dili ko mahunong. Tawagan niya po na ko siya. Niring na. Nagring. Baliw to baga.
1: Hello. Ito yun, Emar.
0: Maylin, asa ka? Maylin, dili ta ka pasagdan.
1: Unsa ito yun, Emar?
0: Pila na kahiga yun nga nagtawag ko sa mo, dili ka makontak. Out ka, bridge ka.
1: Job na ako akong cellphone. Dili ko gusto nga naman mag-restore po.
0: Wala man manawag ang kalimin, Emar.
1: Ikaw ang hinong, Dad. Ikaw man ako ang lalaking ako. Ikaw man. Mahal na ko si Nelson. Tungkol lang sa akong una-una nga ba si nagbinuang siyang babae samtang nagbiyahe siya sa barko. Ako lang lang king.
0: Di paasa ko, Nima. Ikaw lang tudlos ako nga mahigugma kung maayo niya ka, Nima.
1: Pero kasaltihan ta, nakakalimti na ako ito. Basta kapabor pa gani ka, nakauban ko, Nima, sa pila kahiga yun sa usa kalawak na kita lang. Nangaroon mo reklamo pag yung ka.
0: Mauna hinungdan nga ni bati gugugma ka, Nima, kay gihatag ni mo ka na ako ang tanan. Pati ang kalipay na ako. Kung dili ko gusto nga makalamang lang ko kanunay, mahalon ta ka. Pero ako magtungay nga anaday nga nanay kay Kalivin. Pero pasag di na siya. Asa ka kaya naunda ka? Dili ko gusto nga mag-goal ka. Gihimon ako ang tanan para mawala imong problema. Kay matupan mo na kay problema. Pero ingon pa nimo sukan nga nagkauban na kita, nawala ng problema nimo. Ipadayo na to. Total walang sa kuha. Giwala na ako tong nahibal na ako nga naday kay Kalivin. Sige na, Maylin. Anaunta ka. Asa ka? Sige na. Di ta ka pasagdan.
1: Di ako karon sa Claveria.
0: Claveria?
1: Oo. Di ako sa akong amiga.
0: Sige, asa ka sa Claveria. Anaunta ka.
1: Paabot na mag-chatra ko.
0: Salamat kayo. Magpaabot ko karon. Anaunta ka. Anaunta ka.

0: Salamat. Ikaw ba yung hinong dan?
1: Kalimti na siya.
0: Total, wala lang sa kuha. Bisa nahibala na ako nga naday kay Kalimpin nga wala ni mo gisulti ka ni Anto. Sa una pang higayon nga kita na. Kanto may dapat ako kalimtan. Pero kiningingun ni mo kalimtan ako. Tungkol kay naaday kay Kalimpin. Di na ako na makaya. I love you. Ganong nagniwang ka?
1: Wala ko'y tulog. Wala'y gana ikaon. Sige lang ko inom. Tungkol sa kasakit ka akong natagamtaman nga nawala ka sa kong pananaw. Pero karon nga nakita ka na nako. Malipay na kay ko. Ayaw ka balaka. Panggaw rung mahalon ko ikaw. Paningkamutan ako nga malimtan to ni mong lalaki nga si Nelson.
0: Ayaw na siya gunaw na. Anihan ako.
1: Kalipay na ako nga kauban na ka.
0: Mylene.
1: Karon kalipay na sab na ako nga nakita ta ka.
0: Sige. Mag-uban kita.
1: Tinood ka.
0: Sige, Mylene. Mag-uban kita.
1: Kalimti na ka to si Nelson.

0: Nagkauna ka?
1: Ah, wala pa. Nagpaabot kasi mo, ha?
0: Ah, nanagdala kong sudan. Ibalo ko. Ganahan ka niyong atay ng adobo.
1: Hala, kalaminin
0: eh. Ah, diyan pa, oh. Mm. Sa kadali, ang palit yung soft drinks. Diyan ka. Oh, andam na lang nagplato na, diha. Kaya para pagbalik na ko, mga una na yun, nakalimot ko pagkapit sa tindahan o soft drinks.
1: Ah, sige lang.
0: Ah, sige. Magpalit sa ko, ha. Para pagpangaw na ito, nanadaan soft drinks.

0: Sa iba pa kaguna una sa lalaki nga si Nelson.
1: Dili malikayan. Taod-taod kami nga nag-uban, bisan wala magbunga among pa nag-uban.
0: Kalimti na siya. Anihan ako. Kunaunaon na lang ni mo ako, ang lalaki nga tinud-an ay nga nagmahal ka ni iba.
1: Sige, Lina.
0: Love you.
2: Tulog na ta.
0: Kung lang din sa akong abag, sa akong bokta. Nakasunta ka.
2: Ay, salamat.
0: Sa katapusan, sa sige na upang kita sa imo, nakita, tarangin ka akong nakauban na nakakaroon.

0: Ah, grabe sab ni mo, bay. Salig kinagbalik na mo ni Maylin. Kalimtan na ligidahin ko ni mo. Gani-tigani.
1: Kaka, wala ka na ko kalimti. Ako lang sa gipaburan maay si Maylin. Ipalabaya ka, nagpauli ko sa iyang gibati nga kasuko diri sa ko, ah. Pirmintin ako sa ginatiman.
0: Ay-ay, murag nang luspad na ka ba? Ay, tinuntun nga lumang luspad man. At joke raw, eh. Ay, lawa, busy ka glumlong dito kang Maylin.
1: Lisod po. Grabe akong pagpangita sa iya, eh.
0: Tanawang daunggan niyo ba yun? Nang sihag na on. Klaro na, mulapos na akong pananaw.
1: Tinunto. Sige na, magsiyating ta. Kay karuntong taon, mga 1 hour lang ta mag-uban. Kaya mabalik na po ko sa akong mahal.
0: Ah, mahal. Ina, kay nagluto og pulutan. Mayo kay nagchat ka nga manhi ka.
1: Ano nang hingay ko sa iya nga antun sa kanako. Gusto na ko pa uban nun, di lang daw siya uban. Kay na daw siya trabaho on.
0: Ya, kumusta niyong panag-uban, bay?
1: Malipayo na. Ako, ano ko yung problema? Karo, wala kayo kainom-inom. Malang nianhi ko kayo para mag-inom ta.
0: Ah, kana mo'y barkada nga di po kalimta ng barkada. Puro sila kalumlum dito kang Maylin. Sige na, palitin kayo mo nun.
1: Ewa pa, uli rin po dahil ko magpaabot to si Maylin.
0: Ah, sige.

0: Balin!
1: Mga ayugog, sorry ani nga tawtawaran ko. Sana kahinaya kay Manmini. Buboy. Okay ra kay di man tam nga Mikel. Panggaon pa gani ato tong mahal. Mahal na ko ni. Grabe ang kwanta na ko sa pagpangita niya. Tapos karon na na niya ato hinun awayon tuon kay nakainom ta. Mahalo na ato ni Mayo. Kung masuko siya nga nakainom ko di kalma lang ko. Inga na maginang magmahal ta. Mylene! Mylene! Huwag mo na yung lalak ni. Mabri mo din eh. Sumaning bayana kumpiyansa man nga. Basi, huwag takabalo na yung mga daotang tao niya masulod din nga. Huwag makalak ng sulod. Mylene? Mylene? Asa ka? Mylene? Huwag man din sa kwarto. Tempa. Oh. Asa siya? Bukawas ko. Uy. Naisulat sa lamisa. Ginatugan ang plato nga. Mabuak. Tanaw na ako. Papili ka na. Basahon ako. Alino, pasaylo ako. Diligid na ako makakaya nga mabati o gugma kanimo. Pasaylo ako nga mulakaw ko. Huwag ayaw na akong pangitaan. Asa ka siya? Mylene! Mylene! Bukawas ko, pangitawan ako siya, simapasan pala ako.

wala nang nurse terminal. Inuubo. Oh, Susie. Waylin. Nagtuo ko, Maylin, nga mahal ako ni mo. Nagtuo ko nga kita na.

Di na makontak yung account niya o gang number. Maylin, magpaabot ko. Paabotin ko ikaw samtang napakasakong kasing-kasing. Dili pa na ako magkaya nga mangita kong babae nga kung ikaw ulip ka niba. Mahal ta ka. Maylin, huwag lang kasayad ko kung sa akong ibati ka, pero ikaw sa iyo, dragay ko ni mong italigat. Pero di ko magpakawas paglao, Maylin. Magpaabot ko sa imo, ha? Paabotin ko iyo. Malo ko magkita rin yapon kita. Magkita rin yapon kita, ipakita na ko kanimo. Mga unsa ta kapagmahal. Magpaabot ko kanimo hantod sa hantod. Para may balanin mo kung unsa ko katinunan na yung nagmahal nimo.

Sugan niya ito sa iyong paglakaw, Kuya Iron. Wala nung kay balo kong asa si Hantod Karan. Pero ani apag ihapon ko, Kuya Iron, wala kong mawadig pag-asa. Gani dito sa Klaberia akong iyan to sa iyong sod nga higala, basin tuwara siya dito, wala na giyan. Matod pa, wala nung makaabot si Mylin dito sa iya. Masabot ko, natuwa siya sa layo. Nga wala lang kong masayari kung asa. Mauni akong gishare ni akong kaagi, Kuya Iron, sa diyang nabati na ako imong programa sa radio. Ang mga panid sa kagahapon. Pamasin nyo sabi nga mabati ni Mylin. Pamasin lang. Bumubalik siya diri ka na ako tungod kinagpaabot ko kaniya. Mylin, kung asa ka karan, ani ako, padayon nga nagpaabot kanimo. Kung mahimo pa, hantod sa hantod. Dagan salamat, Kuya Iron. Ang imong magtatampo, Lino. Dagan salamat, Lino, sa imong kaaging ay imong giasoy o gisugilon diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Pamasin lang usab kini na to, no? Lino, kay kini atong programa murag halos na sa entero Mindanao. Pamasin di ay, no? Nabati ni Mylin. Lala, mga higala, wala tayo oras. Nagkaging salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, no? Manginaot ko walay puas o walay hunong inyong suporta sa pagpaminaw. Labi na sa atong mga product, ayaw ninyo kalimti kay mauni pinaka-importante para sa inyo hanga makahatag o mayong mga benepisyo ang atong mga product usab mga higala. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Binusap sa atong Turbo Max Coffee, ang coffee na makahatag og dugang enerhiya o energy sa tibuok adlaw sa inyong mga trabaho. Og binusap no sa atong Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata hangtod sa mga tigulang. Pwede mo gamit. Wala siya halang, mild lang siya, humot o puno sa herbal. Walay chemicals. Ingon man sa atong Supremo Herbal Liniment Oil, umaabot na to, no, nga haplas, pero wala pa rin siya sa inyong pharmacy o butika. Kaming pa rin siya atong Supremo. Okay, pero sab, mainahan ang atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Kung vitamins lang para sa mga elementary ng mga bata, ayaw kalimti ang Nerveplex Syrup. Para sa mga nawad ano ganas kaon, walay na yung makatabang niya na ang atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Nerveplex AA, mahigala ha, ikalimti. Gikan sa 13 anyos, kung nawalang ganas pagkaon, pwede mo take niya na atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito niya, nakapatunog nerves neuropathy. Kanang nerves neuropathy ha, na inanusok-tusok na tiil, huwag nangusi sa imong tiil, mga higala, no? O mga kamot nga nagbinod og tiil. Monay nerves neuropathy, basi nadaot na imong mga kaugatan gumikan sa edad or nadaot imong kaugatan gumikan sa imong diabetes. Malibyuhan o matambalan na matabangan na sa atong B40 capsule, ang high dose ng B vitamins. O sa atong Megacar soft gel capsule, pinaka-importante sab sa ato ang kaugalingon gikan sa mga batanon hantud sa mga tigolang. Pinasado na yung mga high blood, paliguna na inyong mga kaugatan para maminusan ang plaque formation o mga blood clot. O sa atong mga higala na adunay problema sa diabetes, para mag-increase inyong insulin, mag-maintain sa atong Megacar soft gel capsule. Usa lang ka kapsula, mga higala, no? Mahatag na siya og tabang sa ato. Labi na usab sa mga babae nga adunay dysmenorrhea nga magproblema kung maabot na ilang binulan nga regla, mag-Megacar, ma'am, no? Isa lang kapsula, protection ba, no? Para mabawasan ang sakit ng inyong batiyo. Sa mga senior citizens, mag-Megacar soft gel mo diha, mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, para dinenta mahimong limtanon. Megacar soft gel capsule lang. O, labi na usab sa mga higala na ito diha, nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. O, gamay nga lihok, daling kapuyon. Maglipong-lipong, loose pad tanaon, dry pagin ang lawas tanaon. No? Ayaw kalimti, mga higala, ang Fairbite capsule. Makatabang na sa inyo, ha? Ang food supplement nga di ka makalasa og taya o dili maghilam imong tiyan. Fairbite capsule. Pwede po kayo na sa mga bagong nanganak, ha? Maka-blooming niya po ng mga higala ang Fairbite capsule. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini inyong higala sa Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye. O God bless ka na itong danay. Ayaw-ayaw mga binangga.

0: Doon na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, most especially sa ato mga avid listeners sa nagkalain-lain nga lugar ug sa mga always nga nag-join sa atong programa aron makapangayog health advice si Dr. Choi. So atong gi-welcome ang tanan ug hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. So kini ang inyong higala nga si Buttercup ug kauban nato kanunay ang atoang paboritong doktora. Walain si Dr. Choi.
2: Yes, thank you kayo Ma'am Buttercup no. Ug maying adlaw sa ato mga listeners diri karon.
1: Yes. Naghinam-hinam na gid siguro ni sila Doc no. Ilabi na tong mga nag-message pito na to Doc nga para mabasa ang ilaang mga mensahe para matubag jud ang ilaang mga problema nga gibati sa ilang panglawas Doc Choi.
2: Yes, Ma'am. Ato silang sulayan, ato itabangan sila sa ilang mga panginhanglano nila sa ilang health karon no, ilang man ang i-text atong sulayan og answer ang ilang mga concern basin lang di ay makatabang ta nila.
1: Mm-hmm. So salamat kay doktora no sa imo ang pagkamahinabangon. So derita sa ato ang una nga texter sender, nakapangalan ni Ma'am Rose taga Davao de Oro doon siya. Hello, maayong hapon. Ask lang ko mao ba ni ang number sa programa ni Doc Choi. Maana na siya Doc, then humananta siya sumpay na putol mm-hmm. man.
2: Yes, uh-huh. So may atong programa Ma'am no. So anyway, naa naman jud kay number sa amoa. So i-text lang balik siguro sa iyang question.
1: Yes, kay, Doc.
2: I don't know kung napalong ba ato ang cellphone ani or wala na send og dayon ang iya ang second part sa iyang message.
1: Yes, doktora. So shout out dai tano sa tanan nga mga taga Davao de Oro. No, so mo to giawhag na to ang tanan mamiminaw sa gusto nga mo join no. I-invite na to sa atong hotline number nga 0909-304-8924. So kani nga number sa atong hotline dinhi ninyo ma-message si doktora. Daw ako ang magbasa sa mga messages pero kani inyong messages para gyud ni kay doktora, okay? So derita sa ato ang lain nga texter sender sa numero na last 4 digit kay 7588 sa 0946. Ingon siya din hidok. Maayong hapon, doktora. Adlaw-adlaw gid ko naminaw sa inyong programa duha ni Ma'am Buttercup. Na ako'y kaila, iyang trabaho sa una manghagkot og lanot. Unya driver og habal-habal sa motor. Karon maglisod siyag lakaw. Walay kusog iyang tiil. So ang atong texter sender kay si Sir Carlex no, 60 years old of Kabadbaran. Mm. Salamat daw kay Doc and God bless.
2: Yes, no, so thank you kayo sa imong message no regarding sa iyang husband ba ni?
1: Young friend.
2: Mm. So kuan kaning inani gid ning ako mabantayan bitaw. Siguro kay habal-habal driver man siya. So sige siguro siya biyahe og kanang bitaw ug-ug kayo ma'am nga dalan kanang rough road ba? No, so kanang kung sa Bisaya pa unsa na mga grabahon or sa
1: libaong
2: mainana no, so ang tendency is maugog ang imong likod no, labi na mo na iyang trabaho adlaw-adlaw no, kasagaran man gud ko mag-hire ta og habal-habal dito gyud sa suok-suok, kasagaran magpahatod di ba kanang dili siya accessible sa mga motor cab or jeepney inana ba. So, ako nakita, base na ibikil ang iya ang likod, ang iya ang spine, no? So, pero, usahay, mag-back pain, mampunta kung naatay mga kidney stones, no? So, siguro ang first niyang buhaton is magpa-check up siya, ipa-x-ray niya iya ang likod. Baso na ay disalignment, inana, no? Agi sa kanang trauma, agi sigig, biyahe nga ug-ug ta. Ang kuan lang siguro is kung dili pa mawala, maay siguro mo mag-take siya be complex, no? Kay base na yung mga naipit na nerves ani sa iyang likod, no? Agya lang maug-ug ta.
1: Okay, do.
2: Pero, kung dili ka siya mawala after 2 weeks, so mo to nga, kinahanglan nyo siya magpa-x-ray. Na yun, kung wala makita sa x-ray, pwede siya magpa-ultrasound, base na siya yung mga kidney stones po. Pero most probably, base na yung mga trauma sa likod, no? So, mo bother yun siya sa iyaang kuan panghabal-habal. So, basin kinahanglan siguro mag-back support siya every time magbiyahe. Haro, nili bitaw kaayo mauyog ang iyaang likod niya na apoy support. Kaya usually, ana siguro ni kanang prolonged sitting, unda yun, kanang bitaw kanang rough road kaya sige ni mag-agian, mabikil yun ay mong likod.
1: So, kung mabikil iyang likod, dok, muna maglisod siya glakaw. Walay kusog daw ang iyang tiin.
2: Pwede, no? Yun. Base na yung mga nerves nga nang ipit, anay nana, no? At udyo na siyang ipa-check up kay mo, lalao niya niya siya. So, di lang ko go ka-assure kung magdugay ba siya sa iyang trabaho, base yung kinahanglan siya mo ship o job, nga dili bitaw kaayo kanang kuan traumatic sa iyang back ba.
1: Okay, Dok. Unya atong mahibal-an na ba, no? Basta kay kanang habal-habal driver. So, maulanan, mainitan, no? Muto, Dok, no? Mag-inom siya og B40 nga B-complex.
2: Yes.
1: Sir Carlex, ing na imong friend, please. Oh, okay. Siya may nagpadalaan nga message, Dok. No, ato ang kanang atong texter sender, kay senior naman po din siya. Pero, maoto siya, sir. Palihog lang tagpainom sa B-complex, sa atong B40, basta makatabang sa iyang mga kaugatan. Kung sumala na sa gingon na doktora, nga unsa iyang ipa-check up, so muna ito iyang buhaton, ha? Okay na, Dok?
2: Yes.
1: Okay, so salamat kayo sa itong texter sender, no? Og shout out sa tanan nga mga taga-kabadbaran. Dari na po ta sa ato ang lain nga texter sender. Dari ta sa ato ang cellphone number, last 4-digit niya kay 3961-0907. Ingon siya, hello Dok, maayong hapon. Ganahan jud ko maminaw sa inyo kada hapon. Na ako'y ask Dok, mukhalit ra og kirot ang pika side sa akong ulo. Mawala o niya mobalik rapod ika 3 days na ni siya. Ingon ani. Oh, from kabadbaran gihapon Dok, ang ato ang texter sender na ipatago doon niya iyang name. Actually, wala man siya nag-mention ng name, pero basta ipatago niya iyang cellphone number.
2: Yeah. Thank you kaayo no sa imong mga message. Kasagaran ako mabantayan kana magsakit imo ang ulo labi na mura siyag mukirot is murag na kay tendency og migraine, no? Kasagaran magsugod ng migraine kung inom bitaw kag caffeine. Kasulay akong bana sa una katong medyo isog nga kape. Dito nagsugod ang iyang migraine headache kana last gid siyag mga months, no? Pero ang uban ana ma'am is ma-triggered og kuan kanang sige bitaw kabilar. O sige ka-expose sa init. Or kung naabitaw kay problema, na kay sige huna-hunaon, inana, mas mental stress ka. So, isa na siya sa reason, no? So, mas maya siguro nga magpa-work up ni siya, basi na ni siya ay migraine. Pero kaning migraine manggod kay, dili manggod na siya sige, no? Pero muna siya ang kuan nga naikirot, no? Pero mas maayo siguro i-rule out sa nato ang uban, no? Kay ang kanang mga most common lang sa atong unahon. So base na siya ay problema sa mata, no? Agi siguro kay sikig tanaw o gadget or basin gamit kay iyang mata sa iyang work nga mura kinahanglan ipahulay, no? Or basin kinahanglan siya o kanang eyeglasses, no? Nga naay anti-radiation or basun lang na anapoy grado iyang mata, so kinahanglan siya correction nga glasses. So isa na sa very common nga magsakit atong ulo or maglabad atong ulo kung natay eye problem. Ang second ana is kung naakay hypertension, no? So basin day taas ang iyang blood pressure, so mas maayo siguro nga magpa-check up siya sa iyang blood pressure, no? Ato sa center or sa asa nga clinic dool sa ilaa. And then, next ana is ang uban, maglabad ulo o magsakit ang ulo kung taas sila o sugar o taas po sila o cholesterol. So, mas maayo siguro nga magpa-work up po siya, ana, no? Magpa-blood test siya. Now, for the meantime, ideally, pwede siya mag-inom o kanama pain reliever nga as needed lang, pareha sa mga paracetamol. And then, pwede kayo siya mag-take sa ato ang B-complex nga B40, no? Kaya basun, mga nerves lang na diyan na siyang ulo, mo ay nagkuan, ang inahanglan og B-complex, no? So, every day, magabi siguro imna niya og B-complex aron maayo pod yang tulog dili siya maka-trigger og migraine, di ba? Kato ako ingon nga kanang si Kakabilar. So, pwede po siya mag-take sa ato ang Nerviplex AE nga na ay sagol paganag kaon, paganag tulog, o pwede po apilan sa imo ang favorite nga coffee, ma'am, no? Nga ako, may kagabi, mga yun, naudin ko na, oh, natimplahe ko day, kay haron, nindot akong katulog, kay makaparelax mangod siya agi sa presence sa santo, no? And then, naapod siya ay fiber sa imo ang malunggay, sa imo ang corn, sa imo ang mais. Kana siguro ang iya ang himuon, no? Kay daghan mga possibility, no? So roll out sa ang problema sa mata, roll out ang hypertension, roll out kung taas bang sugar o cholesterol, and then kung dili siya mawala sa B-complex o enough sleep, that's the time siguro nga i-work up ang kanang sa brain niya, no? So ubana na CT scan.
1: Mm-hmm.
2: And then kung wala makita sa CT scan, so most probably migraine, headache rasiya.
1: Mm-hmm. So thank you kana doktora, no. Daghan jung mugbati anang magsakit-sakit ng ulo, migraine dayon. So nindot kay itong combination imong gihatag dok nga ilang iinom, no, katong mag B complex sa B forte and then mag Nerviplex AE para maayo ang katulog, maayo pud ang gana sa kaon. Then sa tong usa gani dok, ang kape, ang yes, atong coffee corn, mm-hmm, no, para mas maayo ang tulog. Kung maayo man gud atong tulog, mas inig pagmata na to, murag fresh atong pamati. So dili kaayo ta magsakit-sakit nagway sa ulo, no.
2: Mm-hmm.
1: So salamat kay ana doktora og hinaot nga kaning ato ang texter sender karon, nakadungog sa imong advice doc para makuan din niya, masugdan din niya ininom tong imong mga gipang reseta.
2: Yes.
1: Okay. So dili na pud ta sa atong laing texter sender sa last 4 digit nga 7537. Ang ato ang texter sender kay si Sir Roger. Naingon siya diri, oh. Nganong mang naghubag man ang akong mga tudlo? Doktora Choi, nganong naghubag man ang akong mga tudlo?
2: Kanang sir, ikaw na yung makatubag, ana, kung unsa imong gipangkaon. No, kay kasagaran sa main, ana, it's either na kay nakaon nga mga high in uric acid, kasagaran, ana, no? Or ang uban, ana, is kanang na-infection. Takabalo. Nganong hubag na iyang tudlo, basi na-infection. Or kanang napaakan o mananap, no? Sahi ka nang bisaw sa pagtulog na to, at akabantay nga na iniduol na to nga mananap na inipaak, and then mo react dayon siya sa katong sting or katong gi-inject sa pagpaak sa insects, so muhubag dayon ay uban inana, no? Pero most probably ganang magngulngul, maghubag, very common kayo ang arthritis, no, nga due to gouty arthritis, no? So mas maayo siguro nga magpa-check up siya, no? Pa-check siya sa iyang uric acid. And then, usahon na lang po niya, pa-check siya sa iyang sugar, sa iyang cholesterol, inana, no? Pero kung naay kalit lang, and then, kanang ngul-ngul, nga gapula, so most probably basin infected na insect bite na siya, no? Labi nag na nakay history of kanang fever or kanang murag na action nagnana ang isa ka part basin dito to nga part nga gipaak sa insect, no? Labi na kanabitang nanay insect nga grabe kay makahubag
1: bitaw dok.
2: Oo, mura na siya brown nga mura siya gamay nga uk-uk.
1: Ah,
2: oo. Unsagoy ko na na kay natoy nag-report ang akong kauban regarding kadto nga insect bite. Nalimot ko og unsa to nga insect bitaw nga grabe kay kung makapaak siya, maghubag yun niya. Kasagaran ana na siya sa salog maglakaw-lakaw, no? So like example, usay ka nang kita bitaw mo, kapoy ta, usay mo higda ta salog.
1: Dili po nang bakukang dok, no? Kay dako pa na siya sa cockroach.
2: Di ba po da? Mamaak ng bakukang, igor mo ka mapantok, ana, ining maglupad-lupad, magay mong ulo. Dili na siya. Gamay ra siya. Gamay siya nga mura siya. Gamay nga ok-ok nga. Murag may pagabaga ang iya ang nalimot ko unsay name, ana, niya. Pero kana, isa na siya or say mga amigas. Labi na ka itong mga dagko nga pula nga amigas makapaak sa imo, ah.
1: Mga pulgas.
2: Or kanang even cockroach. Kay, di ba, bisan asa rabia ng cockroach ba? Na pala sa kanal, no?
1: Okay.
2: So, inig makapaak na siya ni mo, medyo na siya ay dala nga bakteriya or hugaw. So, muna nga, tendency, ma-infected ayun, no? So, kana mo kinahanglan i-rule out ni sir kung unsa to siya nga kuan reason ka ha. So siya ginay makatubag kay murag vague ramang kayo iya ang storya nga nahubag ana. So unsa may rason karon sa nang sugod unsa iyang gipangkaon. So isa na sa reason nga kinahanglan siguro siya magpa-check up no, haron ay doctor nga maka usisa pa kung unsa jud na nga sakita haron matagaan siya o tambal no. So for the meantime, pwede siya minog ang mga pain reliever nga na anti-inflammatory sama sa mga mifenamic, celecoxib, inanano. Pero kung dili yun siya mawala, na tendency is basi na ay underlying problem.
1: Okay, Doc. So salamat kayo, Sir Roger. Magpa-check up gidaw ka, ana. Pero kung pananglit po ba, before bitaw ka maghubag-hubag o napaakan manggani, nindot mo gamit siya, Doc, no? Sa ato ang orayon nga haplas. Kaya para dili duulon sa mga insects ba. So, labi na sa itong mga kabataan.

0: magpasalamaton kay ni Doktora Choi ug ni Kuya Franz nga kanunay mong naga-join sa tong program. Dayon, gi-invite gyapon mo sa makanunayon no sa dunay mga gipangbati sa lawas. Maningkamot si Doktora Choi nga matubag ang inyo ang mga kanang problema din ha. So i-message na nato sa atong hotline number sa 0909-3048924.
1: Yes, no? O pwede po sila mag-message, mag-send sa ilang shout-out, questions, pictures ba sa unsa ilang ipangutana ng mga laboratory or naibikil sa ilang lawas, no? Dito sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? Ang ato ang spelling ana is DOC space CHOI, no? And then ay background nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So panalagsa na tay mga gina-posted to, pero usually wala na to kaayo na siya na butangan o mga postings, no? Basin puhon, hindi na kayta mabisi, ma'am, no? So karon medyo apason jud ang atong schedule, no? Pero naningkamot yun ta nga from time to time, mabasa gid po nato ang mga text nila diadto or mga messages nila, no? And then ay nagpa-shout out, ma'am, no?
0: Ay,
1: si Jinjin ang guwapang asawa ni Tantan.
0: Ah, okay.
1: Naman si Jinjin karon siya dili konustiya ka memorize sa ato ang hotline, kay plano siguro ning magpa-shout out siguro si Jinjin ay.
0: Mm-hmm.
1: So, shout out kan Jinjin og sa iyang mga anak nga si Ashley og si Batit, no? Diana sa Bulawan sa Katipunan, no? And then always gyud na sila naga andam sa ila ang
0: Corn.
1: Coffee corn nato nga coffee og Orion nato nga haplas diana, ma'am. So kinsay ganahan available diana ila ka Jinjin, no?
0: Mm-hmm.
1: Dayon, ma'am, naabot natong time.
0: Okay, so hantud na po sa sunod nga higayon, no? Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup og sa ngalan ni Kuya Franz nga always og pahinumdom nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
2: bye-bye! Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 93.7 Heart FM Time. It is now 2:37.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:03.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at

tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:32.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dito.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:14.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:34.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iya magbantay. Itong dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iya recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:12.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Love.

0: Heart FM Time. It is now 7:39.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataonan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.